0: gila zoro momi sharif kanuri dina ya sama lewanama samuna ala isidia kirintiso paraskram wachire na ndiro ishin na kara radio ndarason na mita piskun uskun nuta uwa chariso kila awodo sanya wuzuna sanyar ma wuzuna ya nikilan andi zandi dina karaye putudo UN majalis dina ya baltishima adro hangal yado baltudo ya nkentawu junye kawanzu pindi luko turinari lamar shima adu awodo muhim hangal dia ya de ogul sana dro daji kala adin andi zandi din na karaye tin chare putudo nan diro chare egul muna idi diwol telefoni furumien suro lamar adin krantu ndi soro nu gaw andi ro chi bara chundo ikoi kala lamar adin kala sanya meren mana nimin shori laran hamin kala sanya ramla kitro ikama awodo show company gunzende awala tondo tondo e boye kal faida tie kal anno andiro kladen manamin putudo awshima da gonmalen minen putudo kamgade su dia saranain putudo awa masholo ruminen kuru putudo lamar shimadan awla aw kanadiye awla muhim bejeran andiro shawariya hamin karantu sonya fanzin kuntu so diwol ne telefone de forum gata shima sifur usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifur ranum boni min abi sifur lar sifur fal u dio indi sifur lar arak dio ranum boni min radio tarason mita fiskun uskun nuda uwa kentuso awodo kladen mananye nde awodo sanya wuzuna e klan daji nande bonuya andiro bayendo asado ku kamla dio lin assalamu alaikum do mananye
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh man da tukle asale
0: lewa asale alhamdulillah
1: angala umar habib ngoro gambore wakil karam kala da wakilan suwe
0: umar habib nyuwa buru salaki ngam ayi baye no kala mo dunde ku ya ndimi
1: alhamdulillah ku do ne yim do ne na sha sanya ande du yande chitu bulde me gana falland ya sadin ma yim muko dunoro fim na ter awro ne zoro dinai wazuna
0: ade jire
1: Toro mojin masalam fallandiya dimin ko suran jiriya suran jiriya dimin ko kasa da mama insha Allah hoto fande min
0: jiriya ade mun abi
1: yo dai kamar alaba su kudurin da kuma jeno sai kombo su sanya sadin
0: nguka
1: kuma hoto koruma kuma na sha dare amu sai kuma coca cola sare kuma ran gudur yande ana kafu din bela ko sai Allah alaba rasu ke
0: sadin
1: a fiale so coca cola so fanta so amu so fit turo bayare yaro da ta salalin salalin me afan da min sai aka sadin za
0: nimin amu so fit kankaran za mafin za ade
1: yawa ne ya kuri sanya shi mar kurla kuma ro so kare so rafi za kalan gwazara form zai ne bi Allah ro sanya da wale kul zai kurga da gaptuna san ma su ya insha Allah a kasarin masuran jiriya mama ko ne me
0: jire ade
1: amma yo kuma suro koro ado ne duya doro jiwa idan du tarafa le ga nan bayan sunna da zoro fantirma
0: jire nya fantin
1: yo kuru sanya da dimin no no no ma wale suro doro a karawi kame suna da jire kan ga wai mama
0: gozi
1: ade yo shi no yo shi no ma sanya da sha dimin no no no ma shi a sanya am kirtu maro ga ni do le nan karawi dimin gulma karawu ma ne ko na ba mu jin ba karshen dare ramzurin wano ma a fero da rokura da yanzu isin naira an falbar walle ne
0: ade jire
1: zai su kudu na ji tibai mai sun za ga gana wadai kasatsa a karau bali zai sanya da kirta dunawar ganyilan
0: jire umar habib
1: angala da ala da sama bana za ala sanya da bara za kai asalin ci ne
0: angala zoro wushe kasadro a kawalim ala fantunar walzu shawari mai ala fantunar walzu umar habib a karintuso shi kaulin zu bayan gono futudo lamar sanya ya sodo fitul ne goza leza ya sandana ya klan go kamla diolin assalamu alaikum do mananye
2: assalamu alaikum wa alaikum
0: salam dawati kliwa ya
2: sile
0: baraka alhamdulillah alhamdulillah kliwa sile
2: alhamdulillah
0: na
2: kira
0: yi mana a kala sanya so sanya ramso yi klan mananyen ndoa mananyen ni do
2: momoru mate
0: momoru na shayin bo
2: na
0: na shayin bom bula yarwa ladian rabula gaden bom
2: machine
0: gila machine gila nya fanyen ai gulimin class anya en sanya ladimin sombejo akladin manani marama
2: sai
0: kuwa sanya rikimo sanya rimba bare so admin
2: ya bare rikimo tirande
0: ngla zoro da ingla kla bare din id ai amo shawari la yi min bewa
2: ai gaskiya ki bare da zoro fa da amo ki zale ya fara ne yan kamar musulmin da ya rika rinjiya zoro gaskiya yana
0: ngla wushe kasadro momodo shi sanya gayin sujin bare sujin nono bare da sanya ma daji amsa dro shawari china kala bare sodu sadiye ngo kam gade di wali assalamu alaikum dawa tikilewa
3: ya
0: barka alhamdulillah ndo mananyin da shayin bo Ngroin?
3: Gwengezwane.
4: Darasan.
0: Ngra, Fatima Ngro Gwengelen.
3: Ah, gaskiya modu, pantina modu, ndo zaura faida gaskiya.
0: Ngla zaura, Fatima. Ana
3: kama fikir mani kike bin kama Adam adinin na wallo na ma.
0: Ah.
3: Pando yam to ba ni so Adam a she she lan dun nan ba au kama yin shin mun ba.
0: Ade Fatima.
3: Salam ne zanni.
0: Ah.
3: Gaskiya ka sanya da zauro faida sanya dimin na wallo na makuru ko to gun zana ne a kai da matsara kirma da tiraro zanna an fasa da tiya da isa zan zara bara wani
0: jire
3: ya tiro fan tiro in kira ya ka so ado sarin tiro sarin da dole ya
0: jire
3: wala uya na mara hadisi din
0: jire
3: are tara ma tem do pasana ale lu kana ale lor tar tarang urangi urang ya kena do wani na bala cero la na urazan ni zerango kena ni re ma ke ter sala ni ngo kwar ayung go ko no esun de urinyo shor ikin na ma ko wande tero so ter ma ke ni nyaro ba ni nyaro ni ma ko
0: yong ne na ba na a shiru mai gana asuzuna ya shi ma fero da gozu ne zuro asuzu
3: alarna ya sai a girna wai fero asado dan an yi asado ki fero wallo na ma wallahi sanya da bari salim ba na rawon dinga
0: kurungai man sanya da dimin ma sha a wai ya zo mun noni min ai klam mu a wai ya zo min yayi shi ma nonum dim ba ma zar zar ta da balan
3: kazum so dimin dia jiri oba kozuna dia audu no ma kozuna dimin no wallo ko kala kam mai rumin ma gaskiya zar na mo gani
0: gami
3: ko kala wa da ma ya ne so dia lan tare gila kai so sai zan ya da awa shi da kawon gai gulgiya fato lan dai so shi ma da shiro na gulduna da dai sai Fadiya kelai da kwala da adu wallahi alabara su gonge lela dikin na da tayira da her san dikin
0: jire
3: kon nan zai fara san ne
0: jire Fatima to
3: radin ku ne san ne da kelai an ci
0: ngala jire Fatima hushe kasa duro she shawarin zu kina futu sanya soda kan me gozu lejin ne klan da jikirin to so ala fantinar walzu ngo kam gade di wallimbe assalamu alaikum
5: Da
0: tikilewa. Barka alhamdulillah ndo amana nyen da na shayin bo. Ngala Fatima Mustafa nya fanyen.
5: Ha prosa ma zoro wa kun ne na wanda.
0: Ngala.
5: Sanyan daro barati.
0: Amin.
5: Billa ga ya tane ta wanda sanya da kozai.
0: Ade. jire amin
5: ne a cikin yana fara murmur da sai da kala dige ta fama Allah da dige ne ya
0: amin ya rabbi fatima ngala wushe kasadro she shawari yanzu kina kala sanya so idin ngala karantu so daji god diolin kam ga dembe wa alaikum salam dawa tikle an dawa manan yin
6: ya ce bore da fariya manan yin
0: Naam abor fari an ya fanyin
6: alhamdulillah ne kuma hutu zan yin dai ni ma kan bo so kuma da sanya ro kuro da sanya ta sai kuma sanya sana
0: jire
6: kuma sanya da sana na ma kuma ka su kan bura da ni ya tsara gana salar sa usta ko di bankai dai pai pai gozuna kan gal mula an duka ta naira fi wa mi a so
0: kaji
6: mandala oro kullai ta su inda ta fara ja surulan
0: a
6: wanda fata yom zen kan ya zai gon ne tela so under addition zai ne ran za shi wa ni a shi zan
0: a dai
6: na kada wanda kan ya roti ya u fatulan nan mana ayo duka ki da yin su ga kwaji na ran ni a awa ni a ni a lon da mu da dun duk dan cikin na da fararo lon ne faraja ala bara su kan da fatun da na san su ga ko na kurma singal mu so ku ka ji orto in ji ta ko a rubutu ku da samma su le ne ga an da sunana su ga gambori alan ai mano da son ku san ya sai nan kada wanda san ya ba al na jo ko ne shi tana da kuma da jin su an ma samu so kan bo so san ya ba shi ma kan motsi kada wanda san ya su da ne ne ne tira ne na ga jin su mare sun dari ni difu na kuri
0: da
6: wuta ya da ne da arma kare samma so tun da mama na yara duun dia ko zi ko zo da wanda ga ne
0: ne
6: sha la fara su da jin su ka ta yin bulangar ci ja a wore ko zi da jin su fa ni a cikin waje
0: jire ya dai
6: kada wanda san ya da na fa san ya jire na so a hakin da mai na so a wura so gidi ne
0: samma ta ne
6: wala da zai na dar na baya kam ya no kuna kwata reta da so ful ban yaro ko zai ci da in san ya mun ya kala kan gonin kuni ne ya bari wani ne jire ya
0: dai ya
6: mu kunin zarfa na an ya tiyan ba ga kin mu ko fiye na su da rani da da san ya fara bi alhamdulillah so kullan dia mana zana san ya tsere da solution so dia ba san ya barbara salam ga so wanda mai barbara
0: ngila zoro wushe kasaduro abor karintuso abore adero shawari cina kala sanya sodin kamboso duri sanana sodu sanya da sadin na kasharo su mana zina daji karintuso shi kuma lamar sanya are klantin care mana nyina karaye amma sun yayi dajin da batalla cilu lalanyi na dero fulai iken ngao ishe na daji kurundukki konyen

0: alai manga nandia tumai mbe kirintu so tamtam play adie gonwa radio ndarason krino imita piskun skun nota owa kirintu so paraskram wachroelan andie zandenyen andia kirintu so kila apimaye gai kila awodo sanya wuzuna sanyara ma wuzuna sanyara ma ndesana na kadambe bulalan awoton dum awboy ton dum so kadambe ji numa ga kala dum manazi duso kila awolodo en mana ano sanyara ma sana na be awkumbu satandin cincin la anonimi kosai la anonimi so wala anonimi awola kuru tela aso putu tare andiro mana zana yego duso amdo awa satand satand gladen bayan sadin maso company ambei pure water so company ambeji awala kekla awala tondo itondo kada patola be kura kura ambeji sinana ambeji bredi ambeji awa kala kala ambeji suro bla yerwa eden kinsu ze zo da diwon de forum gata so ai sab bonu ya andiro klalamar adiran no manawi assalamu alaikum do mananyen wa alaikum
1: assalam koro da leman
0: dawa dawa tikilewa
1: no ga bali kula ta manaji
0: alhamdulillah bari fulata nya fanye
1: Allah wato awan da an daura kalacin da kuwa bara sallallahu alaihi wasallam
0: da rubuna
1: wara doni to mande stand na da sai niya kira da dare radio da dela kara
0: aide miya
1: awan bara bara falfale miya
0: miya ade
1: bara falfale miya mande stand
0: Naam.
1: Kira ndariya yom ndariya.
0: Ade.
1: Yo falari aish makretin sele civil servant so patin ta so sele mungu lome mare. Dere baso. Ani ta ayom ndariya. Aw so bara ba.
0: Jire.
1: Ware ritaya. Anuma. Ritaya aban ku ta me ni akan jira kun ni. Amma so ni ai ka so san modern aw sa ki akan tan ni. Siri. Sazu da uta para uba.
0: Ajire.
1: Tulinde dorno animare
0: amboso
1: nam yumboro monde make da sama a ukasu suna dan badiada.
0: Jire.
1: Go za fa fande zan mokole. Aka yaro kaman da bara dakkin. Aka yo. Animare yo awan da na kaso. Awan da tulinde tulinde. Ajire an zalim diba.
0: Jire dia.
1: Ale madara go. Bar samma dum zalim duri kanure ba. Ale jiro.
0: Jire dia.
1: Amma wando wancin din. Kalacin din. Ani mare kalarowa. Anwa.
0: Ade.
1: Ta ta ta da bula. Jire mu usku du ne wa kozi. Tawa du u wa yunya. Tomaro. Awo. Awo na kudu ma.
0: Na ade. Gla. Wa duri ku dai. Ngila bari kasar re loktu ngo lezana ngila zoro askrinyana bari plata andiro shawari nzu china kila lamur sanya yizu dunaro tayye ngila kirentoso kirma loktu nere sa tuluro chile la ba tuluro kakar sidiya nandiro hawarande gire sa tuluro yedu ishin kurma praskram doi wachuro yedu shido yin kila sanya yin mananyen maare na loktu adu kal kalansha kasarnyen.

0: gla zoro krentu so radio ndarason krenu imita piskun uskun nuda uwa paraskram kutum gulle kirma sa tulureta kakal nandiro nado yin paraskram kutum gulle da ita gatkiyen suro paraskram kutum gulle alin nandiro diol telefonye furumyen nandiranu awodo kutum gulle adisud naranu kudui kutundoso awadoe krendwa kurizunaranu kudui suro paraskram adien diol telefonye furumgata sufur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sufur awbi sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arak diaw ranu bonu praskram kutum gulero kawe wa alaikum salam ko kam la gana dumana jindan bom ngala bukar nguro shokare salam alaikum bukar naam kotami nguro do chimuro ara urratu chimuro wa
1: kotami ya sambara dinya wala sauro katia leda gara gara ari kajana
0: kati so gara so ring tusuna kotami nguro do ngo ningiri ba ningiri a wazina
1: wannan biyu kayar ma wallahi yayin an gurgurun mun ka kallo ne kan mun kone kullum ba diga gulli wallahi a wada kusa ko zana barin jama nan ga gulli na kai to ba ya dan jirle ka ga ta yi sauda
0: ngala kaman da ala nya amdo hukuma da fan zana da wazu
1: dai da kota ne kura da ya ga wazu kuma duro ne zuwa wannan har wallahi dai shi ma da sauran ji ga ran mun ma kuma mun kone ballai ya play kura kura zaman ne usurorin kamzana ko dai ne fati jama ba ba nan ne
0: Hupan zin kamzo kozana. Party chairman.
1: Ah, mafaire.
0: Jire.
1: Dara panaye.
0: Mingla. Ala isiria. Ala fantina rwalzu. Buronum. Dai ne ye. Surunguro erin. Surunguro erin kiltu. Surunguro erin gana kiltu. Wakilagalao. Kam kura kiltu ya. Gana awuru gana afwaro waljin na churuko
1: yon gala da inna da ne bace ba da kuran ga da gonde na ro wallan na
0: ha
1: monton da tulurun ga wurin za kana amma mun je da isa ma da ga kaman ya da kadara wallahi gulmana fi ta ga da andira wallahi
0: ngala alanya radio dun yayi fan zanar walz lamar adro nan da ro ka tafa goza
1: ala amma kuma da sabin mariya na su mun zara ala
0: ngala amin ya rabbi paraskram kutum gulle na sha nguro shokare din shi kazinza lambatun za kettin buluna yambeji nji lejumba futumani min drosu she bayanzana ala dai fantina ro wa alaikum salam duwa mananyen dawa tikle
1: malali din tin zagirin
0: malali nya fanyen malali na sha imbo
1: zagirin
0: gala nya fanyen
1: kutun dia da lai doi kuma ta zakon ne gozu bayan ta zakon an kosu da ana da street light din mun ko dai din bayan kulkut sauro am gure ka jilan karo bana ko na jilan mayana
0: ndara na bayan dara
1: ta zako
0: e ngawo da bayan ta zako
1: bayan ta zako
0: kunta
1: ito gozu tantu din jan su kuma kana zana da street light mun gure bawo
0: ba mbero bana tira aslan maro sakai
1: Asalan maro gani ka kwanta arina ban asalan do gani kan maro gani
0: ayya bula gwamnati kres kin da sadi not is a sadi
1: da so ma mun biya bula fit da so ko drive har janjo tin kwanta da yaduwa no da rokiyo da so ma sai la dar ba
0: ne gana ne cinum da tin mura da zuna jiri kuma shi kuma ya shokare gul zuna ya de na india ya kama kultu gwamnati create draw kam wakila galau a wani manoyin aubi na sha office away shi not is it sai dia tunda na zambe kwaye na agare rosakin da ngo are isabu ne yayi so ruso a wala na cinun gunto da yayi so
1: ah
0: biya bron
1: kansila dai buron man na ganti kirin karajuran mana to na amma kwa jiri su gunuma
0: yo ne ndia ya kwa kiltu kansila so de soro do ikoi audi ikoi gana min a wasu mara diwuya ta mangana kinasar mbe
1: na'am insha Allah biyo
0: ngala zoro walali ngala ala sasu zoro konnu baso duro walja am ayewu na shaduro isen salamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dawa tikilewa kilewa sai ndo mana nyin na sha'imbo barka alhamdulillah
2: ana nguro premier ai wakil karatta radio kurunti
0: kalkal kana nya kayan
2: puto am gare gulbana ide lai ka ande dandal we ya da mashi mako to ya rika fata ya tikka kuma har biya lalle
0: dandal we
2: shauye ma biya dandal we lai qur'an yo suro lungu ma san maso amma tirafa isa ci koto mai kura idin da hada yo koto mai kura sai tirafa ba mai sada hada kuma lai kura na karo shi ne isa tirafa da ma ta gaba daya so ya nuna ma shi cilluma lungun sulin ma da ya ida wata ya lungu ta ido walti
0: waltin a darama lejin ba
2: yo ani ma su kura ma da am gonguro ma da ka an za fara na kuma gwamnati ne shi ma shi lai kanzu kura kura ya su biya tunana su ro lungu da amme sa biya yi su kakaldin kwa ya sa di ngonin giri yangu gana kai kwa am be fare ro da fana ma are ta aunoi annan gabba daya na su ma are fare so jadi am da fen boko aran me am da fen kuda fare ya da yi sai ro su zuma ro ne zui gabba daya biya fare di wau de nu kaska sallu wau kunyi ta wau fi abur no da fannam za kon zana kasu mai an gan zuba kam gudun hijira am kasuwa am gaide na sana duk samun dollar da an wannan katab la goza mar ti bariya ti biya ade ido isu di ina gundo am dan da ya rasa biya da wanda kuma ya ce
0: ngala zoro a man kana she kar ku tanzu plezna kala bare so dubai kuro kar ku tanzu plezna kala lamba tu na sha dandal wede sha gwamnati lazin yin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dawa tukle andwa mananye
3: dawa tukle
0: alhamdulillah alhamdulillah
3: sai ma sa mai na nguro adam pol solo waya inde fidiya ganyan kijimba
0: gila ba man sa nya fanyin
3: ah mana kotame mana tuna da
0: ah
3: hadi dimo wallahi kuma maron kotami kuma maron chille birni Allah gone kawo ka almari ro ya ya da kuma maro kala falta yanin yi suri ya so shin so ko ta mi din tan bati bati su suna ko du le jin bawo suri do in san gaina falta da inji su muri a ko ta mi do go fi fi le jin ma de shi cha ya rin ji wata na solo na falta cha ya da su yi Allah ka duro a washi ma da kuma talaka soriya kalkalin amma kala da zaftuna nan kar ai ma ga ayin ba shiri kirewan gai guzayin ma'ar shiri kalkalkin yake sabilan da za a soro
0: yongala
3: amma to ta tango shin gidi amma su rido in tanga ina gundi kwata da gozu kwata miro sadin madalan waltuna su rin jaro
0: dire
3: mita kadaro le nimin goshi har dar kadawa kadawa wazin leda leda su fadi ba da su kata am do in leyi kura zai ni masala ja isa fatun wa fatun ba dirila ko zai ni su wallo nan da dirila su rufi sabilan da kwata mi kura har za tin ba mara wallo nan ma tunana kuma za a sana mari tsira da su da salewancin
0: gila zauro ba masa ala mana pantinaro walzu kila lamba ta yadin kudu albara su ka karantu da su ta da za mana zara haya marun nan gari da lafsuna da su ka lamba tu su rutu kata ma zauro kaziya assalamu alaikum duwa mana ne
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba su ne wanda wa tukila su ne
0: kila su dai dai
4: ngala Umar Habib ngoro gambore wa cel karafa da karin
0: ngala Umar Habib nya fanyin
4: ah ngala alhamdulillah sai mu sun da a kuturo ne yake na sala ko ma sai da kan nuna rawu amin
0: amin
4: ya rabbi
0: amin ya rabbi
4: sun da kwa yake ne da yake suna yake a na taka sun da gambore kuma gara done su da ga amkon min ma har shi on the mind bypass shiro gultin
0: bypass
4: kuma are ada shi sai da zana kutin da yake a wa shi kawun ji ambaliya ita ga surodin kono so shi kunya ji a surodi kamar salam put sai wa to jimla waya min biya wato mi ado ga amfani ne ayo kala adiyan balla tsara da sistem a gara done kuma a sistemin bam kon min ma har sa tallana ala bara su ka amfo za ko dan amma kam duno ganare kuma har zuwa kam zo ko ja kam bularo ciro yaje duno za lustajin sai durian gai ka masu na na so kan zana ko da ko kan mu na mala da tsofin kan su sai mere 30 kan su kojin
0: ade
4: je da ko masu da marta an dero a wa shi ma da ka wanga wai ma ike na do isa soruna a wala farin sana ko ai a wala sadi rubin rusulun bune ja su din fitkur kuma ran jifi ja a kuma shi kwano do ne kuma roba sai mai sakana da baka kaltuna yan mu injin ma kuma ji sai mai rusoro gain ma har kwano do ne sai mai kaltuna da an dero sa kurusin jiri ya falala da su da yamiyar gayin yaro gulokin kama alo da nemi yanzu tsoron ajab bala ba ta kurun jiri ya tsoro don jiri tsoron a gam ka ta kuɗe nan gai tsoron kai na ajab bala su din gamiya wala ce kin zan tun nun dole kuma fani mai ya adama kam tsoro kwa sa su din ya yau tsoron kam bayruwa ada yau kama ran kam kariya bala gai ce su ya a bayrola shin ne shi mai din gasa kam za ko zai kam ce kiyaye san ma sona tsoro siyar amma bana su din ir kare kiri so awala so su ya narimen ga yara tsaga ta ko lemba kuruga am konmiya kuma koltaro ne litrin yawa rogo da le zana kuma cikin garma kai ma da
0: mana zan a
4: yo koltaka cikin garma karo go da le zici litrin wa le zana har kuma har awa kaso ne gamboren su ta ya dai kuma monti sa cikin garma kai kura sa dana shi dan zumara mai are kilanga wa na re koltado ne kuma shiro street light awro ne nur kala kolta ya sai mare shi na da bawo wanjin ma kuma sai da ne rokolta lobine jana da salim fit an dero na rasa kai nur dole kolta ya rik a hasken za wunye amma a wado ne kinkar makan gozo cika su koyar da zuna are shi da bull fox sake na kalanga wana sake ya ayo azumar no sai mar sabu mare da an dero na har sasa na da tsoro tala ma shi no da ta am gai kare lado ma da ta da fitara an dero mar sasa ta na are an da yadda demokradiya ya tamtam da gonye kala ala anja ko wasare fandana ko za ala laban da yaso loro ma sun yara asirin na kala student ne
0: ngala umar habib ngala zoro ala burunun pantanaro walzu ala hukumariye labar mar fandana walzu wa alaikum salam radio wa waya da tuntu ne sai aka tin zarin da duwa manan yin bilasley
5: baka ba kuma karma ba shi mai
0: ndu
5: ba ko masarma goro mace ne mai
0: kulmi gila gila baba ko nya fani
5: ne riya an kuma kana tun yayi mana zuna fitu mana zuna re club bare ya dare
0: ah kana mana zuna
5: kulliya sai to aso re paso are apima kana din ki za a fi mata yi ma bare an dai dan da borne ya ri gamin da ne wuri club da kiyo doki zabe isa kana din ai mata yi wannan ma wuri dun maza da sai ta re fati ura wa album ya mana
0: yo dimi dimiro dioro wani mia kam gare bawro dabcin ba da dioro watum de
5: yo dio watari bi kire ne rolo na ma an dire a da de ma a tuma ro sai da dai
0: loro dio watari suluro waljin bana biya
5: yo are mari
0: wurum kam garangalawru kam ganangalaw awla sirin de shi makarto ya dikin bago limia are kam gare bawro dabcin bawo ngaya
5: kam gare biye ma bawo da yin baki biye mata da sai to ai tudin ba biya gulle ya da kaladin awla ban kalalma na zai mon
0: tudin ba ne jiri sandu akwate da gonum kasimin monjin ba ai dio ba dro monjin ba karno de tudin ne farma ya biya kam sanduna da kartid shi ma loro mu
5: yo tudin ne karya na marman da ai ma tudin ba ai dia kalal
0: dai surondon kam gade sangawi surondon kam gade sangu shakari nuyi arma da ya loro mu gai ma karno da dikin bago lima ai pima su loro kalamu ma mi ai pima ka ji kalamu di media baba ko
5: da kan maso alindu mai pallar binya kalamu ma dikin ba ta sai zuki ya ro kalamu na aula ma na zaba ni na wallo ma changala a kuma kalamu sai
0: ala da isa su ka ji ga injire ala modan da ikilti rai
5: yare murade shi ma duno gulle shi ma kura murade
0: aha ngala zoro ba ko she ka o karuku tanzu fleno kla wakilande sodien lamar cida jama'a din a fima o martin de sadin bai clan assalamu alaikum
6: wa alaikum salam abu sulama wati
0: na tukilewa do manan yin
6: e
0: Aisha gori Muhammad nya fanye ma Aisha
6: tsaram kuti nin le
0: ade
6: na o kuti kuma ba ni biya mana
0: Ah.
7: Nda
0: so zawala kura kura awo.
7: Ko jololo a.
0: Ah, jololo nje. Mm.
7: Ah, hata ngo kuma na jalai de indi suka tana kala kale wai mar kale de bannare a kore kike.
0: Tori.
7: Kada war kan zoro zuwa ya ke nan zuwa na mar kan na kin ga na hindi le.
0: Tori.
7: Murad kura awo kuma kan da. Lesu banna faro ko nan ge ba orad na kina.
0: Ade.
7: Da andar tsakan kan bodo ku da lari kala da zakata. Kilar ka ci ko kura cikin gida ka kallo ga zaka mu zo da tsari kuma da hawa kan da.
0: Ade.
7: Ya ji ala amiro a wuri don garo lo atar kan ga andar tsakan ko ban gidi ne.
0: Amin.
7: Ya ji hawa kun inda ga ni ma na sabare ma kuma ma na sai ma.
0: Mhm.
7: Ando am da bare da sai ma da andi sai ro kan da yana kallo ga ro bare da bare da ro wallo na. Amma le sai kin kan da ma. Ana gajin sanar sai dai kuma amma kana gajin din din.
0: Sai
7: ga mu kun ga kuna man kisa a kun da yarbar wannan nan a wanda yau ba. Sai ga ba sai ba ai wanda sai ruka ne riye na ga ango din nan kullu ga ba da yanda ba re da ni kun kullu. Sai ruka kun na da ga na man kullu ga ba da yanda ba a bi tsawa ganya. To yanga waro lar da yarma ro kuna gwadalar harala na kana. Kullu ga ba da yanda
0: Allah kamande sai ya ce amin amin amin ushe kasadro ushe kasadro kala jalolo nje ya qur'ane ma bare bai clan aisha goni muhammed
8: assalamu
0: alaikum
8: wa
0: alaikum salam
8: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam kala salai ndo barka alhamdulillah
8: Allah umar abdurrahman ga ba kasi wuro musamman
0: kala abdurrahman ai bayanu first club kutum gulle nya fanyen Abdurrahman zawal numduban na tiri alaman zudu. Nya fancin bawo loktu chondum ma walti ni boni. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dawa tikliya.
9: Dawa tikliya.
0: Tikliya silei.
9: Baruka faruskuram kutu mguli.
0: Ade faruskuram kutu mguli.
9: Yode kutari kuma. Na shi kuma fula da tambore ma Umar Habibi mana zan mari saboda lari man kalarin sai da ni mana mana ni da dai kuma gada do kalarin bamponi mari kero da dai kuma frustrated na iladin amfura su ki kamla bayra dunu ga mata ki kya so ki zo bamle su zo mu wani mana kadro da ji kuma kyar mar kutu gudduna ji inda amdo a wutmarin tawon zara luwata mari kalakai a wuce mara wuza yo ayinan karagulliya kuma ta tare ki kam gumna salan zuro a wuce mara hafta ro wala na wala na sai mun kwana wa yo mare insha Allah su din dan kam gara adima mana ni le suna da a wala ya sai kan la yi ko sa wala anjila fa la la ga yin ya sa so au kala di jilan da kaltina da kwalti so da kiro tiyerin bawo
0: ana
9: ka duron da san gido a wuri mun kwana da luzana mara sai ya a wa sai maka da da lalamar yo hafta yo insha Allah ala israiya malo kuma da yake
0: jere
9: kuruna sha kuma bai da waye gutuna da san da tare da zanda bare a de din no wolo ne ai to andi din no wol dille taro ari mi wolo na kilan da zambe bare tin rolo no ma jamandiya andi kilan da duk soro isu ka di rolo
0: jere
9: ari ma kutti do da ala kamande malo ne tetta am gare gutuna mai mana zana mai ala kamande muradan zada galce
0: amin ya rabbi
9: so grata ba so lamar ariya ladin ai mana ni mina ya siyasa dikin ba so auku ya kulikin ba so ai sama tv ni luwar
0: jire
9: ya kutu dire luyo mana nyo
0: ade
9: dollar ndai ala yesu dan letro wala na dai kuma kalkala ma karne mi so awala so dron mu wonjin ba ai
0: jire
9: ni ma kulli mai kamla so su ri mu wonjin ba
0: jire
9: wonde grande ndi
0: jire
9: ya ma mana da ala tibbe hera sare
0: amin ya rabbi ngla zoro ushe kasar ro a ngo kam ga radio li assalamu alaikum
10: alaikum salam na da kliya
0: kliya sai barka alhamdulillah ndo mana ne na'am
10: ba usman mana jin gura za jire
0: ngla ba usman ai bayan no ba usman
10: a kutu da jira dai ala dai amma zakka jira dai awaro ka am da boki ndi ya awaro sha kaza da la sha fakiya a wani sirin mar kakkallo da azadin
0: are
10: are nar na na san dana hafti ne shi hattu awa nduzo hun ga wani mare
0: are jire kaman shi awadu gul ayya diwallum da baka mun zana assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam da wata kulewa
0: kulewa sai
11: kula alhamdulillah sai Aisha Muhammad managing group ganga mare wakil karo radio karantuye
0: kula Aisha Muhammad na fani
11: kula alhamdulillah da wudu maran gwamnati shira askena ala karmai zakilewa sulailan tamazu kurawa andira sirana rabia awgul ke ba sai modra ande maskin na borno state shira askaran da fulena
0: kula zoro
11: da kwami sanfane kana duko zuka wuce waktu da sitin da an ga bulan yau kusa fada ka sana da inda yasa ne ran maskin na yambe ya sura maskin na din gudi sana na ke zan ne yambe fun ke zan sai yambe
0: ade
11: kana kala ya kusa yambe da non ma tanya da rin ma kanin ga ma tai da zuba na jin kudu kra ci da biya gwamnati ya fande ni yayi tanya mu kai rin ma ma kanin ga mu tai da zuba na da su kanan kadro shan godan yana bulan yau kusa fada garrata ai ma shan ba uzuna ba ya illa kare ce da fi ne maskin na dro tanya ikiri ne adama kama wadai murat tana da dai lokta na shan kudin yana ala darajan ba sura ala shirin na lafafa ukuru wa sura andi abana zuna da kazu maskin na dro bana kai da zubar na rasulin
0: gala zo
11: kana askari ne na kalewan cino ala fantuna rasul ala kutun te so kuma da kan tana rasul
0: amin ya rabbi
11: kalewan cino
0: gala zo ro ushe Aisha Muhammad ala botum fantunaro wadzu assalamu alaikum
12: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukilewa
12: mankilewa sile
0: alhamdulillah ndawa mananyin
12: anga ba sile man umar habib ngora gambore no so
0: ngala umar habib waltum gama ai bayno
12: a ale a tado ne kuma shi akwanda yake na ridai yake a shi kutu sosai a kana da goni mai ado ne insha Allah da fu ma telefon an yi wala maro maro ma sodin
0: ade
12: a o faru ya fi ma sa sai ma a kana da ba sai a fi ma sa sai ba
0: ade
12: kana da a dan ma da ma sai
0: ade
12: ade ade a kuma cin so shi ko da ne an je ma da dibin lemman am sadin dai a kurma kano da tudin ne da saka a dimin na dimin din ba da a shi mana tuba da mashi ma hero
0: ade jire
12: a yau kurma ade kurna shado ne kuma Aisha na shado ne kuma wai na zasanya zai gulzuna are kuma rangongoron da gambore are kuma na shi na shado ne sanya kuma wai a sha monti done birni a gira tare shi na da kure na wallo na ma kuma da jogu wai so kuwa so ngai diruso an gai ka tsan so kure am ko anarin safen ala bara su ka sanya da suran tare yoku yi suna da inji ambale ya banana ya a gwamnati ita zaman ne rigar da shawwa da sasana kuma ro yo a shawar da sun kuma ro am kaso na din ma suran mashin zala gina zan kare an zaran gai a wala biya gina zan gai a fima suran tare na ba yan da gwamnati ya sura Allah kare a sanya ya ce zo jirkeke duta yaso diri a wala biya ngai diri a kumbuwa ya sanya da fadin su a wala sa da sura zuro fizu amsa duro a sanya shi ma da fule da tai da zangara da a kuma mun jirma o am noto a uma da je karan zuno zana ma sanya ya na ro fizu amsa sa kalina kamla kamaro du so da zangara da kamla sanya zan mu koyi sun kamla ke ce a wala ne dan na almar takalatu a sayro na sanya ya risafa a ga sanya za fallan da sa dan tubar karma cire man bayan dai ma kala sanya island yau kun du so sanya su din balle a am musliman ga wani kultuna da martanda am po ma gannata tare su ya karakta wa na sha sanya za island sai abana dan gara ala da abana zu ala labarin da sai lora masu dan gara kare su da yin cine
0: ngila ushe kasadro a Umar Habib kaulim ala fantaro su din assalamu alaikum
13: wa alaikum salam da wakili
0: kliya sulai
13: ndawa ndawa sulai alhamdulillah nda kasadi
0: alhamdulillah api madiba
13: ala ka obara za ala radio quran ko za ala shira
0: amin ya rabbi amin
13: ngila a su sai ba shon goro ma ne sai mana
0: ngila ba shon ya fanye
13: ngila zo aure kuma Aisha mana zina ma adu ma biya usmado andi samma narman gulan tira tira ne to ba bizin daro de ne na ofalan dia kala dia na ei da zu kurel bana su din a upan ta san min min lan ter min ya wallahi kulu ta ko na saya ki jo mar bela tin bas ki na re
0: je
13: ta san tin au tin ba ma ai annan karo ala su je a futu mana zina da ya ai jaro a tin yana kokoli zu min tin wuna na ta so kokoli zu le zu ye ja da an de san ma sunna rin kala tin ya ko mi na ro ga ai san ma ha ya na wa buruman di semua di sana semua zaman sekitar warga kerana kalau kita ada sedia dari sana buat MBA sih notusa sama juga dalam ratus sembuh kot yang kelak kita lagi dia mesti nadoi dia kuzana dia sama aku kuzana kelak sa awal gana imin mah insetim gana imin mah kita ni yang pernah dia kira no gana kelak sa nara alai siapa lagi puluh kemarau komputer so awal sa upah mabah alai insyaallah kasar armar alai siapa ya kasar kuzana lirik dia aku kuliz bezisha am dia ya ile za madam da kini san manu jiro gudu
0: jire ha haya maro shi a shi nyanuma au dimin dia ro bi a cinu na india ya ka au da sha bari tudu shi ma katab
13: da shi ma kalkalo shi ma kalkalo shi ma kalkalo kamaro a kamaro go sai fa har ma maro ala shi jawo yo manin din ne tarab a mana ji na tarab gurno ne mana no zi ba ya jima
0: jire
13: din kana ayen woni a uzo guzane ruzu au kwani na ruzu ma din ne san da ayi to amma kunji na waya na ne mun go ya ne zana zo to tarab
0: dire
13: ya ala isiya wala yinda mahamdu bal dire ko tin tun nan me mara tara
0: imani
13: ko ba ko ni wani kan matara lalle amma kama da numi na aruwa jan na role tin kima yero dire
0: dia
13: a kamsa karnu mar lenu ko nan mun tiro ngole kazi ngole
0: dire
13: a da ingila ala bana suru ala kuma ya ala kaso da kaso ana ne ala daraja ndo atu zai muru an da man wallahi zon manai mananya kintin fanda suruna da yala akira da sala daraja ndo atu ala kaso ndo kaso da sala ala kuma san ma so akira da
0: gala zauro ala
13: ala lan jinna sunu ya to ala giro bare bare da ala kuma da ala wanda kan bai bare har namar kuma ne da cotto ala goro bare ma har cotto kuma da kuma duna cotto ma jin da ni to
0: tirina mangalao
13: ala
0: ayya diwal namdo ba kam zina ngila zoro ala kaulim pantina ro walzi lokti jere zana le zina salamu alaikum
14: alaikum salam
0: wanda watikile wa nduwa mananyi
14: ya patima mwenye mananyi mwenye zana mwere
0: ngila patima nye panyo
14: ukila doni kirma kikena fia kirma sola ya doni kirma lika umara lisa ya manazanane ale ake nira miawena wa chari da bagarotin a agoyin ba dole mangalau ta amso da yango zuna da mawazu
0: piano tutulu
14: a re wazu kero
0: ngai nan da nda wingo zen
14: a a ngal ce ma ne ga yin da kawai ga da ne da kware shado ga yin ne rayar jibi ma gudin ba wani an da yan jima tin da mashin ga do ga yin ba ne an ne ga rawai
0: iyo mashin ga yarishi yarniya
14: a yarya
0: ha yo ku a kutu ashiya wayre
14: a a niya niya sanana buro din ga ina gun zashi din
0: yo arma yo sai yarniyo buron miya miya fanuwa do yin shi yarni ga
14: na
0: yarni do miya yirau yarya ku ro bawan galawo ne
14: a de yo shima da kama kun ga yin mana zana na da awa ce sai sarin da kawo kama kun ga a ta te mana zana ne kuma mu ne wala kuma ne non ma kam wato baro mun yin ma ke
0: ngula ala buru nun partner walzo kun to so kurma sa tsukun sutuna nan diro hawaran da koriki sa da shi

0: قلناسكو رباني ما جاني نراسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو ناني تجادا كزو جوني هما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نراسكو أواي من دنجما نبين شاوروس كلارين دنجما نبين تجاوروس كلارين دنجما نبين وسلم ما شاوروس كلارين رباني ما شاوروس كلارين تجاني ما شاوروس كلارين أواي من دنجما نبين فندو فندان زالان تنبرتين ديكو ديكن زالان تنبرتين سوسكو سوسكن زالان تنبرتين ديكو ديكن زالان تنبرتين فنداوي فندان زالان تنبرتين موتاوي موت زالان تنبرتين فلينكو فلين زالان تنبرتين مرسديو مرسودين زالان تنبرتين ديكو ديكن زالان تنبرتين Dikewa, susu kewa alam tamboreten, susu kewa fondam alam tamboreten, siuye lesin alam lezen, amche u susin alam leze, amota u motam alam leze, baburwe babur alam leze, kekewe kekem alam lezen le, jani hamon motam alam tamboreten, tu jani hamon motam alam tamboreten. Haman motam ulan tamborat tajani haman motam ulan tamboratin motawa zaran ulan tamboratin zarasana zaran ulan tamboratin motawa zaran ulan tamboratin shau haman zaran ulan tamboratin tija motam ulan tamboratin shau haman motam ulan tamboratin shau haman motam ulan tamboratin Oto motin bulan tambaratin Shaba motin bulan tambaratin Lengi ya kuskin Wulzuna kare ronin bia kuskin Wulzuna deje wulronin bia kuskin Wulzuna laila ronin bia kuskin Wulzuna
1: Ngila zoro gulzuna amina rahoram Kirintuso paraskaram taman karya kasuye kirinu ya karaw Nadoi nandiro taman kungunai kunguna larda gade de guluyana de Nigeria ro dostal lumia kuru are ma gte nandiro taman kendau yen kendau mato e kendau doi gas bridete kurman gas do mato a injina kurakurai shi kendau petri ar sha lita so dun yeria kin piskud luko un no saladin pato a kendau la player wailan kuru are ma la pilarin ya yaro saladin kuru la yarya kin piun ya yaro saladin da ji ade ma karantu so shi kuma kandau gas yade dun yar la yin soro saladin ade ma kandau kuma gas doy bridete a krawunzu falla mad sha dun yar tulurin piun soro saladin ya kama de duun yar din piun kuru ade ma krawunzu uwa 5 kejide sha du uskun yar tulurin fiun no saladin du uskun yar tulurin fiun daji kuru top keja shidei krozu men indin namade sha du indin du pindin tilonin yar larin no saladin du pindin tilonin yar larin no saladin adima krozu pindin luko una de sha du pyak wuriro saladin du pyak wuri kuru karo piwa pipti kejiri sha du piskun luko tulurin yar un naro tledin kertu so ari kandau doi gas ya fetriya kuru adima gas do bridete ya taman nandiro kuluye futu nonwaye futu adatinaye paraskaram taman kariyaka suye din diol telefonia furumia kariyaku mbuye ya andiro hawarun za yiwi, aye taman zaro. kariado yi awagare muhim kun bali nin fedatin rannu andiro tamannanza gulluwi lamba andia fanduwi dishuma super usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka super abi super lar super fal u diyaw indi super lar araka diyaw assalamu alaikum do mananye
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da watikilewa
2: wa sire wanda watchairo
1: kilewa sire
2: angala umar habib boro gambore wa kirka rafar da karatuwe
1: gala umar habib nima kuma ye boro howling am
2: ade inda watikilewa sire
1: kilewa sire umar habib
2: gala taman kare aka sai da andira
1: ka taman ayya ayya kun mandiro
2: Alhamdulillah taman done shi masar da yar kamar ta sa kurare ne ra dufal
1: masar ta sa kura
2: ta sa kura ne ra dufal kurare ne ta sa kura da dufal ne ra miya
1: ngala
2: yo kurun gauri kamar gauri bul fox shawa mar ta sa kurare ne ra dufal yo kuruman shin gauri mere sa aja magana ki mai zuna ta sa kurare ne ra yar uskuro sha salabin
1: ngala
2: kuru lama ya kamar ta sa kurare ne ra du indi yar india
1: lama de
2: kuru ta sa kurare ne du indi yar india yo kuruman shi mara shar kamar shi shakare ne ra du fallin yar un shi wannan nudo da shi a ya sai na de suna na ma de shakare de ne ra du fall amma kura ma ne shi du fallin yar un
1: ngala
2: yo kuru shi kuma masar don shi kuma sha tussa sha sasan ya zana ma kama ya sha kare kullu saladin ma da shi ngaji duro wallo no ma naira tuskata ya mar yar fulur amma tusti ya mar naira yar araka sha kare din
1: ngala
2: shi kulunzuriya inga yi kuma shi tussa sasan ka dalla sakana ma da yar fulur amma shi kuma tusti mai kulunzuriya sha kare din yar araka sha saladin
1: ngala
2: yo kuruman shi kuma ro a wanda shi italian din bai kuma ro bayro ro shi za sha saladin ma har shi sha kare naira dufal naira ne amma korone da naira dufal amma shi kuma ro shi suro fatai da shi ma har shi mai kawai ma har yar arakan fiwa a gwalli ne ma har dufal naira fiwa a doga in bai naira yar uskun fiwa na sha saladin ngala taman kare aka sai la andira kaske zakile wa sulenci ne
1: ngala zoro ushe kasa zoro umar habib andiro taban kariya kumbe kuduma glazoro kretuso leinde de furmgata rannu andia bonu andiro gulsawi taban kariya kasuye assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ndawa tukle ando mananyen namdu
2: boni gidun sai na bizin ne mangonola
1: ngala mangoni nya fanyen
2: anjeri naka anjeri adonisha apu wa ashe isari akuma isa suna ala apu kwanjeri maa zoro za ayena de
1: yo wa
2: anjeri naka anjeri cha gala la tau gawa ini gana zut suna ayena makamada waltu de taman de koro ala de
1: ka ando da komzuna da andaso apu hao
2: ka anzu ma apu hao
1: ka anzu ma apu hao nashandun
2: kasu
1: gambori yono shika anzu
2: yo kasu gambore andemana mongono e mananyen
1: mongono e ne
2: mongono ade kuma koro folle koro ade ka ne ne koro lai kamen
1: koro de jigiri
2: koro ende tasa koro ende
1: tasa koro da koro do koro mbonui
2: tasa koro chua be chua gole
1: yo
2: nan daro gol mbe mo holo ma na mi du folle ngal dai ni do folle yor indi no takala be
1: aye sha tasa koro yor waida
2: kajin zaga daidai
1: da su kurawo
2: ka hajjir ma kurawo a kido
1: yo shirin dawo nan
2: da yawa ya tafa nmc ya guzai yo nmc da shi ya da kwanyo kura da namin gandai yo kwanyo koro gana kuma nmc din gwanta nyo dufallin yoro indin auya kuma nyo rasu kalabe yawa adu shahadu ma adu anjiro kalala din aula mata kiro gwanci na zoro chara ayana
1: jire
2: ade ade na sha masare
1: masare
2: ade ade
1: ngala ngala zoro yo ngala zoro ushe kasa zoro mangoni na sha huma na mungu noi. Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Da tukulewa. Baraka alhamdulillah ndo mana nyen.
3: Umar Ngomari katram.
1: Umar Ngomari?
3: Ngomari apote.
1: Ngomari apote nyafa nyen.
3: Samar ta
1: zo a amin taman aye andiro kudum kuma
0: darasan
3: don ro ko kuma mare kula ne duka muskin ta zo bulum kutela ngaji magare yo kuma kuro kadan kadan da kuma mare bulum kutela are yar arakin hiwon
1: ah
3: kuma kuma da ya arakin jiwa
1: shi course zuda
3: course zuda sakalin
1: jire
3: anna ka duro shi kaso gambara ni sallo
1: dunai
3: umar andaro sanar wanza kuna hayana
1: ade
3: amma kasuwa suna na jire za ka gana je dinno walja karin dan naira fi su kai na shi kuma ka tun da fara
1: ada ko zan magain
3: yo anna kadro ita so gambariya da injiman zamana sala anna kadro kaso indi sala da injiman da war turo yaro ko mariya fotiya
1: ha
3: kaso gambariya shi ma kaso don gai da jami'e sare kumbiye sala din sai lairo amsa so awadana amma kaso kuma awai ko a fakkan ne so yiso awai gambarur ma zoi amma kaso bulum kutiyar ala sai duk gongala so awazan da ko rin dura wallahi kaden din tayyar na ratuwa cikin dura gayin
1: jire
3: annan kadro sai ya kaso du kurala imana sai am mutala dan laro kaso sai
1: jire
3: ya arma goma na yau
1: ngala zoro ma Umar Allah ya siya kaulim bantuna a paraskaram taman kariya kasu yadan kuturai kasu wagare da kurman kasu ga gambore yare kladin she manano assalamu alaikum
4: try again later thank you
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndo mananyen Umar Abi ba wanda
5: la Umar Abi wa Umar Abi mu gura gambore ma walce so
1: ngana nya fanyen Umar Abi
5: na san dai kurun da yangai klasirin ne son gai tanta yaso a da farmaran duma yayin yanzu amma biska da ake ga awala gana yukuna shi kuma ro kurun da wane shi kuma tanta ye shi dure siro kalwan siro fashion ma da shi dai kasun da gambore ne shi kalwar yaro
1: yo dure da so tanta ye dure gare da
5: kana tanta ye dure jiyembe jiyembe njiye mbebiya gana a kime gana a wuzulum zuna la mbebiya gana shura duro ka chief chide kwa reta fulumimin tante ingaje kasausirin ne shidiyar uku kam kura idea shiya mbe kasaula nya zukcin ma shiya yar u dama
1: yar u
5: amma ade yar u amma surungo en ma yar ara kura sha saladin
1: ngala
5: yo kuruman a kul time be kama kurun tante ya shi surufan zan suna na sai tiyo ishin ma ka sun je gambore ma shi na ra yar u amma surun gure ma yar ara kuran yaro saladin shi kurun ta shi kun a kul time mare yo kuru contact be shi a ngai biya durin kin za su tin yayi contact tante ya a wani min ma ka sun je gambore kad ne ramya amma shi surun gure ma kad ne ramya shi no sha saladin amma paracetamol emzo are shi kamaro kasun da gambore emzo shi sa fans zam da ma shi a surakat da sai usquishin shi ne ra dubal ne ra miya ro sha saladin amma shi ngai fara sama da kai shi gara ma da shi kanzin ma ne ra da yar tulur amma shi yar tulur ma da fallo tsakar da ne ra miya shi emzo ma da shi kad da fallo sa ne ra a ora sha saladin yar ya kura sha saladin
1: ngala
5: a yau shi kurman ade ngala mi sa gripso ngai jirin gai a gare gabsu nan zai shirya naira yar yaka kasun da gambare a masu rungurin ma shi yar daura sha saladin ngala da ita mun kara kasu yala andar kaske zakilanci ne
1: ngala zoro wushe kasa zoro a Umar Habib andero taman kurunai andero gulzo a ayamaro amanje lecture amgo tantan yin gana lesson so farmin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Do amana yin. Ndunguro lambu karen. Zainab ngoro lambu karen. Gala Zainab nya fanyin. Taman pure water. Nguru don't have in you. Then I'm laying a marukutu day. Chonduma waltum buoni min shi tamandu gengulgen tamandu gana zoro saladin die clan manajin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Adi kam gana de diwanzu pantimbao dai lok chonduma waltum buoni min. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Dawa tukliya.
6: Dawa tukliya.
1: Kliya sile nduwa mananyin.
6: Nam baagudu su si marigo wale neba karaptara leo trumpiwe.
1: Ngila baagudu su.
6: Karaptara. Kaliya. Saman kaliya patu ya.
1: Ade.
6: Wa jadi awala tibi kili ule tibi saida kye kili ule nabi. Nasi akuma prani. Anasin kawa marengu tibi.
1: Tankawa.
6: Hidu ni kena kalikala tibi kala mare.
1: Ah,
6: si macam awam hari ni ada dun, ada rakan rakan guru ni sebab ni ada yang kita
1: dengan dalam. Dun ya rakan kuas tu.
6: Ah, ada.
1: Hmm.
6: Masa tu orang punya kilo serari, guru ni dah kalau orang kemarin dah nak cuba juga na.
1: Hmm.
6: Jual di gaya na, saya dun ni na rakan so, ni buat itu orang kemarin bagi tu dun kini mancala na rawat na.
1: Dah. Hmm.
6: Bukuram ada, siapa orang tu kini na orang. Muriso ahora sobre cómo es su ducia, cómo han hecho nuestro ducia, con su ducia, Muriso es que es raro, digo, ¿no?
1: ¿Ade?
6: Sí, como que yo creo que el tema de la ciudad, entonces estamos ganando aquí, ya, o de una vez que se aprende en la era, ya hubo por el aquí.
1: ¿Ya hubo?
6: No sé, si en San Mundo, que el mundo todo, lo que es una la gente.
1: Ah.
6: Sí, como ahora le ven aquí, un pelado, como ahora. Ahora, como ya, ya hubo, ahora en Daniel, ya le decía, ya, chapo.
1: Chapo, andivin. Yo shiru ma kala gare da yasan din da
6: kala gare gare shawa inda ya mada da shawa da lar da araku sai ma zai
1: yo
6: so ne da shi an sai kana galo kure da umiya
1: ah
6: ah inda da kuma shi fiska ta mare ya ai boron naira yara da su sawa so dai kuma da naira yar tubur na la yar tubur da maran zira kuma zai hawa kana na hafta bari ina kare ne da kana kafa
1: jire
6: shi ne mare da naira yaro
1: Jere, gila, gila, gila, ushe kasa duro ba gudusu, andiro taman karya kumbi, alama shankawa so, gari rogo so, andiro benzi. Salamu alaikum.
7: Alaikum salam.
1: Dawa tukile anduwa mananyen.
7: Mwende kani kasu bulu kudye.
1: Gila, mwendo nyafa nyen.
7: Kam cai dia kelas zakai mana jenis zakar gede gede dia. Pura dia tinggal ni dia. Anda yang mesti lakukan dia kan belum.
1: Nasib cari mak atau ayo mungguhnya kam mana sana dah.
7: Ah, cikin.
1: Nasib.
7: Kam dah kelas kerbau kucing.
1: Masar eh.
7: Zau sulari. Ah, cuma.
1: Yo.
7: Kata yang tada yang mesti pura dia.
1: Ah.
7: Sekarang sekarang pura gemna cik sunar kau curu sejalan kita cian dia.
1: Yo
7: Arma suka teman tu naira fiu fiu gaya jere Mia gaya si kuran manggalau
1: Jere Ngala ushe Mumoiru Nya tumangana kam dumaifa zana ala isi dia Si tasahadu gede Ede ono Guruman si kura duma kasudu mfeda Tenno no Gumnati gulzana madu Salamu alaikum Salamu alaikum nya fantin bawo da lokto pandemia waltine bone Hello, salam alaikum.
8: Alaikum.
1: Alaikum salam.
8: Da
1: kile ya. Kile asle.
8: Barka, tamam kariya ka suye.
1: Are tamam kariya ka suye.
8: Mun aya na falmatan gura ma kule ce mana.
1: Ngala ya na falmatan ya fanye. Tamam ayi andiro gulumi.
8: Sai gulmin su tamo to har dunyan fitulurin.
1: Kuska.
8: Kuska moto konne kuska konne to ce har.
1: Ah.
8: Dunyan
1: fitulurin mota hande. Me an fitulurin. Yo satolu kwa kwa ro salalin nan dawo.
8: Kwaya ma mi za to ka u yar u so. Kuna na suna na diyo yar ndi so a tsere ga tsiladin.
1: Yo.
8: Are. Bai Umar Abi ga ndera kama tariya a wai building ba ka bo so diyan so ha ga morma me. Diyan so ka bo so.
1: Ga morma me ya.
8: A ne ya tere. A ku ke so a ku ke ta da diyan yu yan tere da yu yan sama ngan din da me ya tsi. Ku ku sai ba shi da ta mar nan ga den da su su sai ba da. Ko sa da we zo fitta kon ga ka da shi da wa tsi sa du bun tsi fayen ba.
1: Yo ngala ni sa da so don dawo na. Sa da o fiorun do so.
8: Bai Umar ko wa jin na wa.
1: Gala da ya fajin Allah ya siya.
8: A gala nan zan ka ji wa jella zaman gangan da yayi a jaran da ta bace so ka ji fa sai dai ha ku ji fa yayi ba ni ya tsare ya ta da ya ta.
1: Shi sarin da company da so, right?
8: A ke san ma ga fa nya wa ya ba ka ji fa bi ta form ta ka ji fa a wandula so sa ma so sun za sa ya duka mun da so fa ne na rayi na.
1: Ngala ala isriya ya na kawle mun fantina
8: a je ndawa da ajo tor fandu martu ndatu ku an yar surandun kara ya aku ce yayi zama da rubuta
1: ngala ala isriya kawle mun fantina ya na nasha kare kamwa so yedu lor sai so du shiro gulzu na shagan bore yedu nono ngala kam gade yayi dai wai ga ya guljin assalamu alaikum
9: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum salam.
9: Ah, ngira ya na bayan zafan tana.
1: Ah.
9: Ko zan tsara gode sai ala kwaso din.
1: Amin ya rabbi.
9: Ngira ala lamar da yau san da rakkiya zo.
1: Amin ya rabbi.
9: Ah, sada wa da shi ya ga na wa da kuna miliyan so ma za ni biya. Na ran duyar din tun ne kuma.
1: Ngila zoro. Ngala ngala zoro dai lokto fuyen yayi awayin sori fantin awa gade so yayi fantin lamar awala duri yayi ga kumbuye yayi fato yayi sama saudin gari so kuntin dai botu dare yare assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
1: ndo mana yen radio wa waya rintu ne
9: alhaji umar gomare da tram kale
1: ngala alhaji umar nya fanye
9: kam dono tamar masar ya gurguna ma da azuzu yi wana bulum kutse ma da yar arakin shimil mukoyin kayu ko gulgo shi gambore ma da naira yar tulurin tunayin umare sashayin gulzu sai am bulum kutse ma da gongala su taraba sun soyin na kado sauki ga wana da gambore shi ma ya kura bulayo an na kaduro talaro sauki sadu kutu zoro bulum kutadu ma sauki sanna da sai ya sauki sanin ba ar ne bayan da diko azuzu AMC shekarai man gallo ko eh yar arakin ciwon da kai ko are da gungo halalle din dawo tona ya mana da kallo hanzu
1: ngala alhaji umar da lokte hanzu sunna mana am da ala hanzu na rowalzu ngala kritu so da ji lokte hanzu sunna da suku preskram taman kariya kasuye admadu nalan kasarnyen dai sai kuru loktu fuyen kamande andi arabsiya assalamu alaikum

Gla harami kruntuso, assalamu alaikum da watundo uso tusuro uso andia kruntro kalkol lukt alan harami kruntuso ndikin justine andia gozi indaroson kilamita fiskus kunu da uwa kalkol lukt alan kurnu ya karaw kurade makirma lukt nde sa lar minti men loko larina harami kruntuso kalkol lukt alan ndia naptundoso ayasayo sa lareta kalkali nandiro fraskrum nilifa ya landia dawringi itagatikikin adema fraskrum adin ndia sa meuro sadin daja da masa mew kalkalin sawan cida ibnu tijani nan jiro for scrum done ndu klawe da warzu ita gatsin harami kuruntu so daji kawo done nan jiro for scrum ande tam tam mada kure ita gatke yando fle ande tam tam allan kurnotuno.

Gla harami kruntuso ndina ndia kanjaste gozi kruma loktunde sa lar minti findi luko unna harami kruntuso sa lar reta kalkalin for a scrum nalefaya landina ndiro kude ita gatkeen wandina ndia kanjaste gozi ka udo nina ndiro for a scrum ada kude ita gatkeen dofile ande tam tam madan kumotuno.

0: La harami kruntuso uwe iti main tamtam doni file adi yegonu waro harami kruntuso wande kinjastia nendia gozi ndara soni nendiro ufra skram nelefaya lande jawarangana itaga sikin kalkolok tu alan kru ade masuro ufra skram doni nelefaya lande alan nendie fanua saw doni lardu nanjirien tiwala lok tu kinzambilan alama na tiwal duyer indien fiskun nede anasku zairo waljin sa fato haware doni ponche kaulinza sutulunain kru ade ma karopka doni kurmu ndikate ya tiwalai da kalti Karupka Sha, champion for crushing maternal and neonatal child health in Notnama. Da, Gawana Kul Karupka Kishana ya kuru adi mangawana Kul Karupka Klanzukoya. Fatundara soni lo ningita nasea rupsa nasha duni. Kurumu ndikate ya tiwalai loktu kinzembe wa jinma ada agronumbaro kundwen sandi ninginza sauduna ya klan. Andero kawli chinza ya hazain.
1: Swing comrade Umar Shetima. Uma deputy director health plan research and statistics banama kashimoma lamar dawari ya komkomiya kuru kulashiya lamar ministry national fi ministry of health kuru suro karabka adien kuru nindiri mafal lamar doyin kunu kunu kamwa kuru kamo kamu klakin zambia na ngauta sasumbana kuru duli doyin sanana kawaktie ndara sun gultuna dai ndara soro na zainan karo kadunya kashe so unzu kauriya murade tunan be amdoi lurde dai no zaya sanduna kala idea kalande yitkain kala kunu kamaison responsibility aw shuru gullin kalandero gonya kalandero chirada gonya awodola ilmu bai son wa jinde tukain dai kuru awadoi kamusa kanoro napcha ai murade tukamu dai sidin sadwa kuru kamuru kala kan zambian kara au kan zambi del karinja it da sandu kurunga ho kamuru sambona wokru kama pide wo shiro kanu ringul zain mare kanu ringul tinna sarana shiro pifirion pirewa da woktu shima de zau maro critical ta wotu kala cewa kamuru nilewan zur wol tanain gurungu soro tajirwa de woktu shima no ajin ar maro ga o tanoso kanu re shiro ka pide wo su kama full zain da awakar indikate din wajin dai woktu andero dama ci kasar nyen baye woktu sai maro awakadan hangal ganati dai awasu kana lo shena de kauri ya sai nima da nandi futamen radio ndaro son me din tunda ndaro son fantinda adalan kauri ya don dai amso da nazu idea nduso ngawana de kulle contribution de kudeya dai au shima da flutro a futu kuma to no so office ni ci da yanda planning research and statistic de awodo in chidaro littering kap borno tiri na primary healthcare ke tertiary institution na general hospital so chira de data ro sha translating sedin dai kom komiro tidia andema nanden kama kille ango kam gayinu kam gay kwasanga ye malaria ngay aw data biya klane lewa sama so nanden kurugo chawa federal lo national zutin national din da somze ya lardo so sit aw creo so kanzo turin dai adila din ward water na lardo Nigeria kibla man lardo doyi kama wasura klakin zambe na kurunga wasa sambana na bazai na duli sinana kuruba tayar andema kinya kimyo awodofu ndende kanwa kasina yoda tajirwa gana gai adin mawodo
0: gala harami kruntuso adin bayin done ci jami done karabka adin kurnuwa harami kruntuso daji kalkal lokta alan suro faraskram dero gaya nasha litailan fanyen ai sauro shi fato haware ponche de kaulin za tutulo nasha done tiola alama na duyar indin fiskun ne de anaskun zairo waljin loktu kan zambian sana kuro adema kishana ai alabara suku anaskun zairo waljin tanasmaro loktu done kan zambian na kuro adema ngawo done kan zambian gulzana ide nasha litairo walti ya cinzun fanyen ai sauro adeje lardu Nigeria Allahn wajin na kuro adema krende borno Allahn wajin na kuro adema ai so tudu a wasan jima adu katab done kirtiro tikya sanduna kuro adema ai tudu kaltina andiro kaulicin zaya hazin daji lita done suro first cream adian ma ko yan kallo zande nyende lita litari naptu klanze dr Hajja Bintu Konto kalkalokto Allahn suro first cream adian kallo zande nyen daji buro salakin lita na shamu waltiya ai dalil loro shi record done gultuna mata na smaro alama na duliti wala duyar indin fiskun ne dai shi fato haware done ponche kaulin zusu tuluna anaskun zairo waljin sana yonye kurumin ai dalil loro awa sandima azuwajin
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oya kure indin fato gulzana dai zauran gozuna dalilla kada dalil done brosalake ad sa awo kan zambiya kaziya beji especially dulisana na da sa tambana lantara inti bashi mashuru na sarana aksizi ya gulden awa inti ba wajaa zuhuro kazi ya ari nadin tadari baro waljin kuruman ka lokto sitino tambo tambo jili kan ta tulur milaso araka ka tulur machu ko jinso kuli kuli mi kuru especially kuli kuli mi den jili syphilis laso pneumonia laso kuru kambo so sandi adin sandi machi pitulur so kan module sanana de sodin kuru kan indi min zide na do ne amsar leza yambo soro leza so adin kambo so amde duan litaro kwason litari do am lezemba am tatambin rumin ma litari sambin na rin shimi arafin mi afya kulare wazin am doni tarin tambin da kambo so da ji fatun sa sambin ma am doni suromo wa mari laru kwason jili kure din kashara dai kazi ya mbeji sa kamwar bufi jino walja ni kam patoy ngozo ma patoy dai nyiro gana kaziro waljin nogodro moto maza ya da litaro sa da adin ya ya da ta da san maso baro waljin kurukan indi min zirin gallo leti ba kwason gallo leti din amsaru kwason kaziro san sorry ai magade ga yin ade klafurun bayan beji kuru wone imlan awu bayan bi kuru imlan kama so da awu sai ro san man galduro falso ngunzu do fundiro le zai chabe ababa ya ingallalo yak dio uwa lo le mina dai sasro le ni mine den kazi ya fallande ya da sorry dai lenin baro walja sadare isim lenum suro urazu nyero kazi kam sun bukum zambero sadan lita da ya kawo nyira kula suna zindo ba nyira wa da zauga zana dai Allah ya yi baro waljin ta da ya baro waljin amma sa galdro lenmin ma bro salakin sabe asuro arkin tawo ya ka deworo ta da tondo ba da lenmin ma buna ta da ila sorin kin daram nyiti ni min buba laro no zain kan buwa ngaibi adabi da nyiya banajin ta da ya banajin dai ya waya so din baro walja isin ya lejin a wado suro me da ya lejin ar nan karo kan boso kan mudun gojin kuru kin diyo min zidin a wula shiro nasara delay gul zai delay a da kan boso suro fatun wajin kawo shawari gozai kam da litaro ya do she away falz dai nimla na lan kwason jili fatu ala beji kasai ya falzin ya a fatu malumma ya fatu a fadin ta litaro le zai balaso biya kawo do ne nafsa sawari sadin kamo da litaro sadin do lokto gwaji ne kuro ba isu kazi duk wal wazana dai kawo kazi da kawo kala zumaza na zai do ba ti yayi ro gara tara soroi da ya legend ai so adu suka ngo soro kambo so fitina kirmu ta da yayi legend kuro man aula shiro on the line issues gullen beji kinaso jili kuro kuri kuri milaso kangeso kuro jili fira ce tibirin me soro so awo baso kuruman nilewa kaji baso san maso awa da shi ma kurmudu ya ta da ya san maso sodi
0: glazoro adema da ji futuin nilefa baya e loktu shi je gayin de kunnga tiwon leda legend
2: misallo shi prosalekin futu gulnguna ya dai suro kazi ya yin gulnguna da jili ya da kina kina da kambo kaji ba ma hatta isu bubar waljin ya bubar walja ta da da ya kaziro da ya tambo ta da ya gawo jin ne kurukan boso da ya ta da da sa tambana din aula shiro lobat nasaran gullen ta manta da bi anglan 3.2 la so ya kudugo india ko kuma ya kayar wajin amma ta da indi dugo uwa da man sun yaso tambin da adar fule zina ya rubu bala kana la so be ya ro wajin kuru sa wadi a wajin do kan boso dai kirmu ta dai do isu wajin dalin da ya da kan boko jiba kuru buye sa frontiers din ba kan indi min zo kuli kuli mi adu kuli kuli mi kawo kaman kwasa makanta na malaria da shi clan ziyai tai dasu ga ga da rusa da girdi isu shi ma buba so do sa daga nan zai dai buba ro walja ita da do ne suroi da ro kuttu shi ya da ro kuttu ada yan sha ifafetin su din kuro shiro kwasa hiv gullet ma da kelburu jaskine turkine shi ayi kuro jiri ya so sai lan bai no sai la ma shi ta da ro kazi so din ya da ro so dai awad sali tari do le jin ma kula sana zai ne shakurun da glazan ne tada dero afwa shero afwa dai awa da tirin baro walja da ji awo dikate kuma placenta dikate ya tada da kwasa jiri har ya Allah ya tada da legend dai tada da leonomad kambo so dai tada da lobat laro wajin kuru karshen zai su still bad tada baro ba tambin lasoro wajin tada da tambiya biya impatient alan dai ba soro wajin kuru bu zoin high blood pressure shiro gulle na da sali tar do kam da lejin ba ma na landa ka mu pre eclampsia eclampsia eclampsia sai na da awa jiri har shi maso de bo mu zuwa in pattern nonun ba da nya bakti ba diza goza le zai ba kwasa tiro gana sa ta din ya yayi lorijin ta da lorijin da amma litari do da telli adama kan boso da shi li ta so ngozo maso dai sandisa ya goda zai ne no zai ne da yin buun zuwa na ma wai ya kamuwa wangai manda fulu ne kurnadi yamin kurman ngallo klaklan ismin arenya ruye buna ta da ila so sama so da furu tun teriya iklam zai arenya bakcin waja da shi shiro emergency zira session within da yin tiata sanitara da sotulu nya tara da sa maso dai kilewa da zan kazi nyiro student tara da sotulu ko zan akazi bayan dai nyiro emergency tiata nyiro sariya da ita da kilewa tambin dai kurman aula shiro fuwa mental health bile na wa stress so imlan kazi dinai rumad ni klam num numa ni surwa da mabiya kazi tunani ladimin ar ladimin hatta iskrin malleje da is stress so gaya imlan dai kazi yambo kawo yambo sirinya da ile boy lejin ya yambo dai lejin dai adila tada dai baro waljin kursa sadin ya ya da ya gana duwan shiro a wasa dai ma shi ma raka zero iso isi harkar zu so lejin dai kurman a wafan beji falland ya kurun be kaman jiri kan zaso kan za bolso burkutulaso gurujiri kamata fasasa so aulaso ar sadi tada da lejin ne kuru kaska kaska so ya da jiri kan boso tada karma tambaya gana kla jiri aula kriata la shimla awata mukola bashi la baso ar jiri kuruna so ay sar kemusi mom yaso wato yaso aulaso ar arna karmaro litari do lenu kurun din nan diro sar klanza afu nuata do yawin makjo kuru kan za klanza da tada da ya lejin shi ya da ya lejin shi ma kan boso tada da tambaya na laba aula ba kurimlan tada da tambaya kakkal a wado martin maduko ya kaula so to ndin maduko indi sidi ana laso indi ngunzu do indi uwa so to ndin najiya wa baro walja kuma mandi ande abana ja da afima kazi jiri wata so do wa jimba
0: glarami kuruntuso wait my tam tam do be na chino to my ada gonu ya karauro harami kuruntuso ndi kin justine ndi agozi first scrum na lefa land ndi raso ndi ndi ro do ngana ita ga cikin kalkal loktu allan Surofar scrum done ne lefa yalande Allah tanas maro kurmu done indikate ya tiwon laiwajin lock 2 kin zambe ma adkaltu nan karo mawdu agonye ya surofar scrum aden andia not ma nasha ne lefa suwa zandeyen harami kuruntu so daji kalkal lock 2 Allah tusu lock 2 ga nairo lenye waltia zande surofar scrum ade andia not ma da agonye konyen

0: ngla harami kruntuso uetmain tamtam doni fle ade gonwaro harami kruntuso ndikin jasiyen ndia gozi indara soni nandiro fraskram doni nule fayalande dawar ngana ita gatkiki na karako kalkalokto allan suro fraskram doni nule fayalande allan nandie wande kin jasiyen ndia gozi kla akrumu doni ndikate ya tiwa lai wajin maso adu grunum baro kundoi klalan andia notuma nasha nule fayazandinya na kareta nasumaro fato haware doni point newspaper e kaulin za so tuluna alama na duli sinana duyar indin fiskun ne dai anaskun zairo world international maro sanditi walla loktu doni kin zambe allan sana kura da ma kishana so e ala barasuk loktu allan gawo kin zambe aubi loktu kin zambe dinye anaskun zairo worldin sana kura wa doni sauro worldin ne surodin a ngallo klaklalan letiba aubi kaswa done infection ne aubi tiwald loktu zutidin tambuna aubi gade gapsunan zun kuntensa bayanzana harami kruntuso kanjastien ndiagozi ma surofras kram aden karapka done neptiklan zaiso aku adema karapka done shiro champion for crashing maternal and neonatal child health gulzen ma adu fatun darason nero ningita nasia rupsuna nasha done kurmu dikate ya ti wallahi adu gurnun barokin doye sande andiro kaulicin zayya hazana harami kruntuso daji kalkal lokta allan kaulici litaida krunui ngla zoro daji futsu gaun gulmai de shingal loktu kin zambe da kuru adema ci da ngla fando dadu nilefati wallahi da fulujinna
1: brosalake futu gulngina ide shingal loleta da taida zakazi barosudin don gal drole nan ba ma awaka da nyrosudin potugul ngana ide bom zoya iklam za yaro zo yimlan bo ba yaro waljin kuri kuri mi yaro waljin kurusa la jajiri kaula so aula so be da ibuna tadai waltuso putu tada da tendila tendin ba so kuruna yamin so samma so da isan gal dole ni mina nyro kuruna ro zan kurun bu yayi ni bu ira yayi nyro sadin kan bon gai bi bom 30 banajin kan zambiya nya gismiya nya banajin na la yajin ba kuru kuru na nyuro kange so malaria so nyuro sane amma kuru ngallo lenum ba lenum ke musa wurin na shi kam ke musa ya su rom kun ta wanda wero no zai kun daram su rom yeno zai shawa ka ho majin da nyuro ayi ya cha sa isim ya mamarin ta da dro kaziya ni kula america zai adma nan kado ngal dro lenimin ma kaziya wata wata adma nan wajin ba da kuru sado ne su rom lenimin ne din bunata da kutten sandino zana foto sada tara kalaksa a nyaari ranum yambu mayan sada man nyoro dori a wangaide len mi afatan gulle fato ma mamman nyen a wala sofa zai ma kuru kijin zudu kambo so jiri na gade so nin shi kwa sodo kamu soda sortan gal sodo le zai na a wala shiro male involvement bai gulle yon nan da yayi so din jiri ada so da kasa amma adin da ya damsin amma ada so da ya saka duwan kongande kanure sa especially kanure so kama anda sa sorta ngalo lezei mba changalo lezei na kazi falla ndia doni kama ade sorin desa ye sorin ma kazi baro waljin kuruken indi minzini shura wala speed delivery mbe gulien ambeji masamano sandikra zana adi machida za sandino nasara na midwife zain kanure na shura ngozo magu zain doktor haya embeji sandino zana sado ni kama wadi tembea putu tamudubu fijinso sala kan zambi da ga na kaziya wajin so fita da tundin balaso biya san maso be ji kare and the time din sali taro le man arero shiro emergency ro class don sabta bude baro sadin kan ba kutara da injin bayan aula be ji shiro session last sadin aula so sama oxygen laso sasarai klewa da command ya sarana ma da klewa sulai kaziro ne jili kuri kuri me so ya ba wani ya da yaro klewa ta da dalin zu kam don ne kraata kraz shi kana zana mashi makan zambe ma su mu kurun kan ya kan minzu a postnatal care sado ne kamur tambuna din gawo yambu mailan a wala shiro postnatal care bai cisti musamman no nya tada da sa tada da tambuna lan zambu tada cicinza su ro awa surfin di luko de ne kawa da tambu nya cinza tul zaka sarda tada cinza ka sarda broman nya ganjiro sakin tada ganjiro sakya da kuri kuri bilaso a wala so a afima ba kuri a tada tambaya da za cham ka nye laso champe so a wala so kirma maro tada no ne ganji shiro brosalake sanna maru kaziro jiri kangela so fitu so yertu so ba musamman do sa ta da kunta sa loktu shi asa kunan har kunta arakuron jiba ganjari shiro sadin ma tuma ga jiri kage so kwasa jiri wata su aula su a tararin baro wajin da isa kin taw araka kabdu su ta da shiro kalu mula su da bulum so gana gana shiro imina Allah dai kazin yen ba ta da yin ba da kliwa sulai nan diso diso chino da wonwin
0: sanas maro kurma futu gulluma ide ngawo do ne kamu kishana kan zambi so ndina in mashallah la sha greji nan biya hatta kurmuro sha sadin ma
1: ah mashallah kada brosalakin aula shiro access barian be wone kamuduna da ana da litari ba jiri clinics na la sodia in baro wajin ko kuma zawal ba tayaro wajin kawo ba yaro wajin leja wone ci da auto wandin ba aula so ci da auto da ji litari so do ledimia litari campaign di fak video be dai ci da jiri suro gonzo mala so aula so sponsor ni so kwajin ba yo dai hangal yaktin shi kam ci da mado ne kam masamu da chaman kam falzo fal ko kuma ndiya ko zo ino ne kam pindi so pya ko zo rumin ma ci da dai ku jinza yafa ni ba ku rudo futu amde marada taro nye ranum sandiro din ba don dalil da overstressing clans sunna ka sun ba shiro dai har nan kado sado ne ada yi rumiya broman dawrim sanya dai ro waja dawrim dimin na do ne litari karinga rudai lumin da kawo moto iso kwaso da yero longorotikin saka mari da yero waja toro aka wa ta man biya waja yero yer ndi ay ganan bin yayi ka muso da banano dalil da ka musuraro waja gana kaziya episode z 14 na chain bawo bana marada zira kun indi min zira yimlan kawo do litaro le zaya awaro choso iso chesani soru kam dinan zumba she kazukura kazikura kaniya kame su quality kiyan be sa litaro foto gunguna ide litaringo awa findi luko dio nokata konula bayaro wajin jila bayaro wajin kurun bayaro wajin kariado ne tada tambiya awado tada intit baro waja la imlan oxygen de mabasin awla so be litare so do den mumia gwamnati e kokoli sudin amma cidawudun karayero no nyende gwamnati de makakalu awso sudin bayaro no nyende imlan be andia krolen mia la ba adtudu ba adbad tina uklan zade imlan human resources gana hoto gulgana ide buron sali tari kam mia piu firak done gozo mafalla dia yaka nguzulo yakasoro wanja gana kaziya da stinari ndongoroti gwamnati da ndia banaz cida usoda andero sara kuru cida uda amne dulit fato eso de kole zakraza cida gozo maiso nasin so laso doktor so ada zoro faida kin umidu aula shiro social culture beji awa ajili awo na sha ajili kindaram de so awo so jili de so aula so adin magin kambo so jili de tambo fato iso de kwason amsodo sarana litari da fato da san masotilo amma futu don e kure da kirmai da gare awa da complications kirmai so da rasa fato din am fato yi san zambi mo maso ne rasa sarin ba kamu buroman bulan badija bunamja litaro sare shi ta da ila tsuruna muku sare ya tsuriya a wadar nan faton din ba litare da wurin zambeji hutu saka ta da tambin maso aula so sai kuru kwaso da duwan sande kokoli sare kama kama da so litaro duwan sare arin ya akulle da ni malum wani roge aula ro za sauru sa aula so yo kam fijin da hutu zai ba hanu da hanu da she ba rowaljin kuru kai da zu murada ta amsa duk lafirin murada zada lafirin ma ne sandiye sa sandi suraro de ro wazia awa mbeji nye rumin ma sa suro gana la mbroman bu pini min la so suro kentabdi yo so usabu pini min ma datene li taro lene delin zida au la shiro mbe plasa tapribi ya la so muna tada ila so bia au kada complications kam patwe de no jipa kuru ngayi ka wido nrono nyiti ni min ishindi ni ya kam ya suru na denya kile wa ide rosu de deni mea nyuro best part of boni mina mbuga na futa ni min chida na kuro so dimba so au la so sama li ita so nyuro gulzain da inga wari dima edin apiso kakalja da inga na la kazi kirmu ya tada edin afuwa waljin kwason nana kin kon gaso da andiya banaza dalin zudu haki shi kwaide a okada ko kamuwa da surara walja ni kwade shiron lambiti mai shirawo yin ba din baro walja kamu da suro kaziyen kara ni kon ga manan min bani min shi kamurin dan so wandin sanya wanyena a osana min beya kama ndoro yo sanya sarutoro akawa dai aula so fallan diya da shaka zai jin ban ya sorin ba a wadu suru suka sun zasu ne din clan za bana ji imlan ne na min baro waje imlan she na zuru baro waje nan diso baro waje ka zero waje an na ka doka maso da banano dai ni yaro faida shero faida
0: Gila harami kuruntu so adu dare da jiro kauli ci litai da kurno wetu main suro kauli done ci litai alan ilmu agonwiro harami kuruntu so daji adu dare ram first scrum na lefa yalandi kwero andia sudu susu ukline ndiro first scrum adu dawange ita gatsikuna adema kusoto andeta na se done tanas maroche zafatu ndaro sonne adu rupsa andiro kauli cinza ya hazana adu sandiro tedanya askrandia flena daji unan ndiro first scrum adu dawange ita gatsikuna yan ndiro sai loktunde fuyanyin kaudo klewan tusinyo. Gla harami kruntuso tumain tam tam doni ya first scrum adie gunwaro harami kruntuso wandie kanje sene ndia gwazi isame wakalkali nsawa nchida ibunu tijani chip dawartina nandiro first scrum doni ndu klawe ada itaga turo klewan sha kruno.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: لا ليه وش عندك لا زولين؟ باقري ما بلا توري وش فرس كرم درو غارو كورو كندا من جين؟ نعم؟ كنتي لو من جين؟ بوتوم دو باقري ما غارك كم جين؟ كندا من جين؟ Kinti lo me ngo mana adita moni ono liman ba ile du ono
1: liman ba ile du no ko no ko liman ba ile
0: du liman ba ile du ono ba Usman nguro za jire shi makoro das ke liman ba ile du ono gana ne gana zo lukutu ngila askrinya na nyiro walti ne gaye gila ushi kretman de sambio sai ba grema blatore paraskram duro tumaro botero sambarimba paraskram duro koroi koiro sambarimba teda nyiro askrinya na assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam dukla zawlin
2: bakura krimi kimelo do manguro wa ziriri bindaya
0: bakura krimi kimelo do ma korokinda menjen
2: korokindi ne
0: korokindi me
2: ah
0: she mana data muni no awandi adin da bayen nepantu no awoyindi be tummaro gnaror monjin bano ayya ayano
2: awoyindi gnaror monjin
0: tummaro no de tummaro sha gnaror monjin bano
2: kol kaw
0: kaw
2: ah
0: ah tabi
2: tabi ya
0: tabi
2: inku
0: ndazo man tabi de ba bakura
2: ari chokoro ko ye
0: yenda burai der zamu na liman ba ile de
2: ah atal ba ile de shima sada an zo ni ko angana
0: eh
2: liman ba ile ya kullum
0: liman ba ile du yono
2: ah da ga ke lukin ba wono
0: ga ye luye wishe wishe bulai yi mo woro
2: kanu ga ikona nyira
0: ngila we mo kana buje bula lardin da yaro rayuma
2: ngila
0: askar yara nyira bakura nguro waziriri bundiaye tumaro karanta viro sumbarin bayi foras krom duro ga yaro tumbarin ba ba grema bula tore le zai ta mangana hangal kadam kilai gudana wani mare ba grema voltation not mai yambe bakura le zai she assalamu alaikum wa alaikum salam
3: wa alaikum salam fa bunu tijani ala nguro
0: lale wuje nukila zawale
3: hadi masala an kiririra nya boje
0: ba masa bula kirire wishe first cream da botro
3: lale wuje lale wuje
0: kinda menje no la yena ma da zamu min liman ba ile duwono
3: ah na nam nam
0: liman ba ile duwono
3: ah liman ba ile de ah ya de man ba ile da to nyiro fa ile jin no ra
0: gila langu mu men yure ye
3: yongu me lamba 3 lamba kinya ke sho ndawe
0: yo nda shade zaun zo aye wono azala tara sambi wono at tara jiri sambi wono
3: azala tara sambi azala
0: at tara sambi wono nda tara sambi na marbe ne wono
3: ah ko le ya bulanje kina
0: we bulai shu kondu arwa shu
3: ah
0: gila nyiras gujara ushe ba masa bula kirire to magana faras kram de ku da kirtu kaminu a koro yakikina nda so bazafti ya til pudi aro konya nda yakidi ta moyo liman ba ile de nda le no koro ya koro mana da ta mutun da ji koro awayin di metun marogna ror mu njimba wono ba inji ma ba Usman ngro za jire koro ari shi masuka tajinga wale lankuru azala tada sambuno atta tada jiri sambuno nda tada dai sambuna mun ada shi bayan tufantu ono yiko manzi assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: Naam dukila zawalin
4: tijayin mu da ku
0: tijayin ya kirnyin koron da so zamu min yawa liman bayi ledu sanar ai ta motorin zo ayro fayda jiba tiro fera juba fandi biz nam aero fera juba wujuro fera juba aha ko num duka kamjin amma ka kallo zamu mi zarab kan miya ingila wuturo wuturo fera juba gulum
5: a
0: zao zuri ka kallo fandi mi ai so yongla nyuras kunyena wanti ne gaye lene koreare ingila asko jera jera ushe kasadi mu kurutu sufuru sku faldi ular falusku faldi arak sufur au sufur lar sufur fal u dew indi sufur lar arak dew din yar no faras krum dugal assalamu alaikum ndukila zawalen
6: kuma ya kuraja ngiro go fal umare manai
0: ya kuraja nya kirnyen kinda meje laye na mar zamumin
6: ai kuruku so ta isa nya uri koroga keke
0: korkano kuku soto isi de da yake mai kam lazabcin gima kusoto ande duk sai da dalila dunun za ko zna erono
6: yela ai wa uru am kralle bo zai ndi zasa yai ado goza nyin
0: aduro goza anyi
6: ado goza nyin
0: aduro goza nyano ai manum
6: sirrai kama turan zumai
0: ngilanyura askanyana ai so
6: Ya kuraja.
0: Kaande da zamun ba anda sama.
6: Kaando da ko le lucha da won tike.
0: Lucha da ga aduro gosa yono. Adu koro ya kuraja. Ga kirtuwa ga ya da ya koro zuda zapt. Ngala askrin yana nyiro. Ngala askrin yana. Aduro gosa yono she ta mutrum zumaze. Mana Fatima. Assalamu alaikum.
7: Alaikum salam babu jari kaduka.
0: Lale u shan dukila zawlen.
7: Wa
0: musa wadi yari ba waza chutu nakara
7: are
0: angila kirintu so ya ai fato do die do sen wewa dalila la duno ndia ko zana siya rozo ko
7: sala karbi ar ma so do
0: angila askin yana jira
7: ma wa da kiri ala wurja
0: ala ka yi rufsa
7: ko koron bala zabi
0: ni yanda zabi ne
7: an bai ne agulum
0: liman bai le duwono
7: harha zo
0: tami kanuri asuro zukara arge aure kuman zai ruwa zucinau
7: akunari wata ne ba guru
0: warata chemie yono
7: ah da sama ko yire yo jaman da ah jami woro kariri yo bokchu ko
0: warata chemie yono bat baza amuna
7: warata chemie yano
0: ah warata chemie yono
7: gara gara gara ar kedo kanu ar maka kulele
0: glass kingara
7: kiriya kire
0: ngila uje baba za ngila baba za to so wanda chuntura na ndiro ga na muna ndila no na zuma gade no yanzu yayi so ndo paraskron ndiro ga na krunturo kanadiya china dalil dori fato du de klalat kafa mawa ono da ala ka wirsa assalamu alaikum
8: wa alaikum salam
0: ndukila zawalen
8: fatima ngro kolbote
0: ya fatima kolbote nya kirnyen kinda meyen ngono kintilo me da baza amena
8: ado go sai ma da zamne
0: ado go sai idan da zamne ari ya kuraja ida
8: ado go sai yo ro go to mabri yanzo kur da su sai gro tu
0: yo ari zamu ma shi kamilo
8: kindiyo mi mango
0: kindiyo mi amanum
8: ah
0: Iyo kore de kundiyo mi adu yonu.
8: Ah.
0: Iya ikuwa mida aono numa dee yonu. Mana data mwone.
8: Iya ikuwa aono numa dee. Adu za ukorondo. Adu za ika ake luki.
0: Walti nega yonu. Laza amia kwa nimi. Kwa? Dare kampali ndiye jerobsu za hapsi ya za amia. Iya ikuwa aono numa dee yonu sha. Ngila Fatima azu agulum ngila wisha askanyana yai kwa awono numa deono shee mana da tamatu mazu ngo kamla yai kala zawalen assalamu alaikum
9: salamu alaikum
0: wa alaikum salam ndukila zawalen kilewa
9: barka san fata
0: ngila ay ay sapla ta gulum ay suru
6: palmata
0: nguro ta zakwe uche paroscrum drugar kinda meje ya wanda ka anam kuje
6: sene wai kira ala ron ya shi
0: ayano
6: sene wai kira mai ala ron ya shi
0: semi aroyi chidi aroyi ala roya
6: ala ron ya shi
0: ala roya chi
6: mana ta maza
0: mana ta mutuwa manum semi aroyi.

0: ማሻላ ክረምቱ ፈረስ ክረምት ዶን እንዱ ክላብየ ክርማ እንዲያ ክረምታ በደም ሁሉ ነማ ፈረስ ክረምት ድለን አላፓራ ስኩሮ ኩሮ ፈልፈል ሰንዲ ሚያሉ ኮንዲን ይኬና ክረምቱ እንደስ ዛብሰና ከሸሩ ውሶ ውሶ ውሶ ሎክቷልን ክረምቱ እንጂ ፕሪኒያ ፕላቴ ፈረስ ክረምታ ቦዜና ካራ ታጂ ኳፖቱ ዳ ኮይ ኮይ አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም
0: ናም እንዱ ክላ ዘወለን
1: modu ba ko ayi wani shagwana
0: ne modu ba kuradi korokin da me zamu min
1: a ko ka ke
0: ike kan mun da fanye
1: a dinan wede da yawa da fala da ruba
0: dinan
1: a wede da yawa da fala da ruba
0: wudurdu dewa dajin
1: a
0: fala dajin ba wano aymanum aymanum wudunum dewo adarnimin fal adarnim ba yo fangi kwa
1: ah
0: yawa aynumanum budurada somtuman
1: ah
0: yo wudurashi ma anyo somtuman budur dewda kuma shi faldade
1: ah
0: ngla aisu
1: modu bai so ya wani shak
0: modu borkurari benishak wushaka sadaronyar askanyana daji kamme ga ya zabcin
1: yo ngala da
0: ngala askarin yana nyo modu burkurari beni sheke assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: nam dukla zawalen
2: sarar abba bukar yari ma sura ci zanne manaje
0: abba bukar yari ma koron dai zamu yi lak ne yake
2: ta koron kai ne dai koron kun larmi
0: kun larmi a
2: a
0: ngudo me yiye no
2: Ah
0: ngudo shuma da funi min nukcha nyima surono
2: ba
0: funi min nukkono ma nyima surono
2: zakar ashe ngudo ya kuru mun
0: ne mari ay angawa min nukkono ano kashena dunom daznalan daneono at ngudo yono
2: ngudo ade adala na ngui
0: jira na mangara aba bakare bulale shum ngalashim
2: hati bode are tamangana
0: ngala askriya jero dale ne wode koriare ngala kumurso mun bai abba bukari ne ma ba suluna ushe kasar ro fras kram dro garo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam burin ki jani kando
0: dale ushe ndukla zawale
3: si a insha Allah muhammad ibrahim
0: ngala ya sha mkoro aba bukari yari mai bulacina da zamun bawo
3: wa kai auya ni wa bulacina da ainge
0: a ti zar jar mun ba
3: da kina rakin ke
0: kina rakin ya manu
3: na'am
0: koro de kin arakin ya de
3: na'am
0: mana da tamoni ali malumri malakariri sidihu ma na mafai shi ma koro da su kin
3: na'am
0: gayo no shuro da mana da tamotu wono awa koromdu ngaon zun tuno awa da shuro awja wuro cinan beyo no ai zawa wudo
3: awa koromdu ngaon
0: zun tuno
3: korosari rubulai kana
0: ali bulai le shim ali malum lima la kariri huma na mafai shi ma korodu suka
3: huma fa gamdu ma wuti kire
0: shiro mafada yim
3: Ah,
0: mabari. Yanda korokanu mikin bawo?
3: Korokakiya. Dai res uma kulai nongo.
0: Uma kulai nongo.
3: Ah, kuranto mai ga ya ba fika wana tarikiya.
0: Ngila uma kulai nongo? Ngila dai kam lai zafsan. Zafsa ga yo zafsana gulle.
3: Bula kundu ari kuna riya.
0: Yo dai ngila mo kuna.
3: Ngila
0: askar yana nyo ya isha. Uso uso uso uso kasadro faras kram doni duklawe ndarason kilamita pisku uskunu da uwa fella fm assalamu alaikum
4: wa alaikum salam babuna
0: njewa
4: ndawa tselewa
0: kilewa zile
4: putilo long
0: tuloi long de arma ya we ba masada ga kana de cina da nye fondum gama
4: awe da java me ora kana de yikara sai kuma wa
0: sai ka wa ala ka yirusa
4: ambor na samma salewa ngana ni watarabe
0: ngila mu yana ta idanye koronde nda kollata kollata rezamun bawo
4: la la la koranda telar zo zorunda.
0: Ah ah, jaramun baya hol mata.
4: Ah ah, char wasu sinin gure mata wasu sinin doka kan zo.
0: Atun gure da ngure da kama sinin.
4: Ah ah, re ngure shimar e karalan kan musu bin do biya.
0: Gayyo no da sha ngure shimar funi min nukcha nyi masu ron ngamin nukona kashe na dunom da zanan da ne yono.
4: Inteiro
0: mara ambla de no zara
4: ja kama kare
0: porra na amle mamure so ar mamamure so gaje zamu mu
4: a
0: azala ta da sambidi da
4: sai azala ta da sambidi
0: nan ta dai sambu wono sha
4: arno
0: yo ka an mai kubin ka an mi ke dai
4: la la ko har ka ke ba
0: ka an mi ba biya karantu so ya ko nan fa zan
4: Aha, aru mabia.
0: Yonda adu rogo sa yin yidi zaap sana di kakala?
4: Yo, adu rogo sa yinda.
0: Hmm.
4: Ah, gote bilinu ya zuro kurdak.
0: Ah, adu kakala zaap sana.
4: Ah, kakala zaap sana.
0: Ngila askri njera njera.
4: Ah, hula dira nda mana yang bunde wange.
0: Nda so madu?
4: Hula ka ando boro njiku mandi.
0: Ka ande da? Awe indi tumaro gana nuru mwonji mbada?
4: Ya ya ono na majere tarakara mai koza
0: a zamu waje kakallo biya yayi ko ono na majere ano fero karamai koza tawo da anuma
4: kare kala ya gurtsa chona ya
0: eh
4: sai isi yandro a ono na majewa ko sana on
0: ar kakallo zamu ar ma rozu kuma zai zuna
4: yo wa akai
0: do askrin yana jira
4: sai gila gaba maran pesa ta ta ya manya
0: ngila askrin yana jira
4: sai kam ka wa ko mawo
0: alaka yarufsa
4: A ne
0: yarabe alaikum ya falmata malama da bulaburin gaura she ga kirtu sayin afu mazina daji kafa kliwa suleiman mau bare ya wono alaka we sare korode falla za hafsana labara sukuro yayi kwa a wono ma dedo wono fero karama e koza wono kai kamso mana zende assalamu alaikum wa
5: alaikum assalam na tukin yo
0: kliwa sule indu kala zawale
5: talba alkali kala zawale
0: talba alkali
5: Nam.
0: Wushe faras kram duro gawa. Daso zamu mi.
5: Ngudo ngudo ngudo de kollam ya so so.
0: Ngudo kallam ar ma jawo so. Anya rizo en shin gayya.
5: Ah shi biya kamar ku ga shi information ya kararan biya. Buni biya kwe kullu mun ka mala suruna.
0: Yo kurisha kam awyeri aro giya nukchumba wono.
5: Ari ari bo.
0: Ngila askajaja nyoro talba alkali. Kor karam ba.
5: Ah borga jiwa
0: ngira askrinya yero teida num kasa demo ngira wasa zapsira bai de talba alkali koroda zapsina nguro doi food min nukcha nyima surunga min nukcha na dunom dazna rokashe mari ngudo kollam mono jao da kamilo andiro hazira shi assalamu alaikum Salamu alaikum.
6: Wa alaikum salam dawat do.
0: Kilewa ndukila zawlel.
6: Alhamdulillah babunu titiya wala jumbra.
0: Babunu titiya e ushe for scrum dro garo. Ndaso nde zamumin.
6: Wa scrum awanya ndukilawe.
0: Ndukilawe.
6: Alhamdulillah. Salam. Dora. E ndina bwe ndina tsira
0: tsimna.
6: Scrum titiya yaru wallahi kuda wurin
0: tsara kan harafo
6: sai pore lango mandi
0: nda yake
6: ah
0: ndumai maro mai yaro tanari
6: ndumai maro mai yaro ah
0: ngai mana da ta mutuwa manu la mai da majin
6: ndumai ma mai yaro tanari
0: yo mana da ta mutuwa manu ngila babu ne ngira ka kamjin amatu magna korom du gongna ndumai maro mayo no
6: adwa ko endo
0: ngira askin yana nyiro babunu titiyai sidi humana mamre koron zusu kana shiro koro adesap tu yano ndumai maro mayo no bushe kasadro babunu bula titiyai assalamu alaikum assalamu alaikum koro botum kamgona musko fandimia antia bone paraskram doni nduk lawe ndarazon kilamita pisku uskun nu dawa fela fm kama ndia kamta bodem molo no ma paraskram dilan korwa falfalle sandi men lukondin la zaf kata la zapti lokto alan karantu de so hisab sen assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: nam dukla zawale
7: abba muhammad nguro la mislai
0: abba muhammad nyakrinyen koronde ndaso zamumin
7: awru koro ka ke kikin
0: yawa fanyenda
7: awo ngawo karimo iduwo no
0: ngawo karimo iduwo no ayinzu manum
7: zaptu mango fudu tamotu
0: fudu tamotu manum ayiso
7: abba muhammad nguro la mislai
0: abba muhammad nguro askrin yana ka ande ndaso ma jara mumba abba muhammad baza wadda kamtuna musko fanti miya anti hapo ne ngawo karimo idu on abba muhammad te koronzo assalamu alaikum
8: wayo na bawo
0: nam
8: wa ndu mai maro mai adu gana gana so mai am down da kada ne gugulu da zai duro ba sai na din da shi ma ndu mai maro mai ku sai da yi tare gana din ma yi da gare
0: shi ma da babu no anya kirin babu no titi ai koro da suka ka
8: ka babu no titi ai ne kuma jawo ya babu wai sai jawo
0: tare gana shi ma mai maro mai yo glass ko yana nyiri sun fande ne yayi ndu mai maro mai yo dono tara gana ono shafu mai yana gugurdu lezu duno mai yana napcin non assalamu alaikum
9: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ndu kala zawle
9: bakura kirimi kimelo rama mana jin uro wazari ribin
0: lerem korum ken malama mare
9: a kora sa kana da rai tiya zamin
0: ngi yo wa zamin fanye kwa
9: a kora ya ai kare ayano
0: aisha ndazo
9: aisha goni mama ti
0: umakla inongo
9: kana mata jiza
0: alizawunzo wushi ndage de do shi anya fanjin
9: ndumoyi maran mayo are anire gujja bare masura
0: bare ma
9: ngela
0: she babu ni titi anya fanjin
9: koro balkuma awaya ka awandula da remin so kana mambe ya fol
0: ayeno
9: wudur ya kada remin folin ni ba
0: dinan wudur num jew adar nimin fold fol adar nim ba wono fold ni ba
9: fold smur hawalle sum
0: sum shir adar nimin fol fande na
9: adar nimin kaunu ma no ja dor sa mi adar nimin dai kwar kirmo mi shi ma adar nim baro
0: indi dia sammum
9: yo india
0: ana sai dew adar nimin de gulzu
9: dew adar nimin ari lar bulai kana
0: lar bulai ma
9: inglas
0: ko nyara nyoro
9: ingala ko ban balla to ma kuma awai su kana
0: ndu mai maro mai yoda
9: ni zam gana
0: jewa nda so manum
9: to ka nan dare da jai mango
0: shi de ayi kwamid aw non ma de zaptina
9: ami
0: ade azala tara sambida zaptino ma nimin
9: to azala tara sambi
0: tadai sambu won
9: tarangala
0: tambayi uje ba kura argi za zo amma zaramu ma
9: yo dai
0: nda onni tumar ganaro mo njun bare
9: are she kuro wanta ganaro afon ni
0: tamu maro afon ni ko lere kore are woltine
9: dane ka kala kan to mi alinge
0: kore uje ka za ro uje ba kura kribi kibelo da ba akirtu wati sabi sai tumaro andi akrin taro sun bari ba ma faras kram dilan kirtu lenye to su walk to gana lailan wulten ka wuduro dalli no koro andi la so ade zamyo ka sifuros ko faldio la arfolos ko faldio arak sifur dilan wulti ya faras kram dilan koro da moyen

0: tsarin lardin Najeriya Allah dajin saboda ne lokaci hannun za su nadiye su kin modure ne zandine adit mangana nin dia kurno zuna clan zirtari waro ne ngawo do hazana adelan sandi mel ko yakin ne de ka ngawo Allah karar waltana na shahu manan ma fakre bonno ya lagdi lardin Najeriya Allah dalido ne waltin zaye goyin sai bayan nan sanna na sha gwamnati imfanina na salar da ne bulan maski sai aden ade wajin nay clan folfollo drine lamar shima adaruyena susu sawayin tire do ne lardin Nigeria tata kimarunya lardin Nigeria kuntin wa banaza forscrum ada suron lefin ndio itakat kina ruma Zainab Alhajali wani ndia sai lokcin da ku ya kaduro kliwan to sinyo ma assalam
1: forscrum do le ar Zainab Alhaji Ali noiro daga so
0: Masha Allah ngila zoro harami kirintu ndi so adi first kram dini ya zoro le kirinu tumangana suro first kram dini ya mau kwe kirinu wa maala awo mana ya kada chindala ngimturo muradu nwaro. Diyo aldo ni waya ni ndiyo kane baye nando ada gungwe ama swenye nandiyo fule ala mkirinu tuya ala ndiyo ni ishi baye nando fula indiyo ni doru nwa maada kirintaba dini eno.

0: tam adin ga wada ja ko harami krintun jeso nan dio adata de diol waya mana ida kaniya bonu nan de kaurin do gumgu tenas maramodo do ne ku adi klalan aw mana itmangana kadda cindolan biro diol do ne andia fondu yidi shima kuri usku fal diolar fal usku fal diyo arak kuri aw bin kuri lar kuri fal o diyo indi kuri lar arak diyo gobo tu gabadi zina assalamu alaikum nduma na jin dan andia boni min ngla zauro ya gana nya krinnin ngla tana sa modude ne kwe zandini na maallan abile hangal ma garzu ngla zoro ngla teda ne nyo askunena loktu ma pandim andio be na ita gatkumaru tumangana kruntu ndio sai andia krunze mbaro dana la lamrishi ma de na urai rolchin kaudun go fly ada krunnya nindio awado ne jemi gulse ma ada sumon don kalkallo krunnya rolchin no
1: adam ni da aja murda maro laini
2: amboje boye
1: gundawa belamba gundawa chamo wala mar banarina
3: ro bela gangama ber mana ni bani ora adi gangama niro kamun kalan kamun kala tero wayamba ganin bel garniwa
0: ngila zoro ngila harami kren tunje so tumangina afle adi nendia kurno zina kwa nendia bato uwe nduro gritu no gono nendia upono kawri ndo agamguno tenas marosuro fraska mtie so wale alan aslamu alaikum hello Wulti na ndia boni tumangina diwal duni wae adigana la mashu wala rawaljin. Ngila zoro harami kari ntunde so putu modudo ni. Ngo kamla ya bozina. Salamu alaikum.
4: Alaikum salam. Ya nda kiliwa.
0: Nda watu kiliwa.
4: Ya salaidi.
0: Marika tumangina proskram zoro lenya kwa lim kwazi.
4: Ah, ko zan tilati loro da tana.
0: Ngila masha Allah. Ngila zoro tana so ka gonya sai suro program aden kaddaro bayan kindo zana ayi da ro churum tana smaro mana doni. Zirtari sai kararo waltum litin zaye tana smaro kala na sha lardu Nigeria Allah hawara to dina bari mi so gozali zana tana madam.
4: Ade arma wado na chaman tarun zaye inde. I will to awtimar gonum ke tidir chaman ifere go tukse sango isana kuru kesha awdo ono mabain de talso na yar wolo ma chaman awu jira de de manin de falla india wa jin dalin de kama wa de le zishi na tudiye kinaram de kuruna wanare rikudo na tudiye da kam ko zana do de anye sunan tin dalin de na tin kyono akji go fa no abin shuru awdo ono wadu robotuna de talso ndo namana rido ono anatudi wazu kwazi suna da na ta shiro farakon rolo no ma dai ne tsu na tudo wolto so do burman karon do ga ma jai ba amma na Allah kira burman abima ya ilaliya suni rolo no ma dan ne do ono kudu dai na tudo woltum le te de alando kurejin
0: dai ai ti ya sandina Allah kirma
4: awu ti ya sandina re tsa isa ya gwamnati da sanya muku indi zufu tsumona da sanya awodo ono hangal da gr na turu mari inje shina gwamnati da sanduro din awodo ono na kake da ilaso ai na shado ono jiri kuma la isa ya fanda su ma bari ai atai kalbi an dero ono kuma na annan mena da ta sene na aw fitina so wana da su ku kijir ma san dero gwamnati da kule zu wande hangal da na tutto da zai
0: Ngila zoro chitubuli mita ila ni nyo asker nena ajami kada diol waya mana ilun kurubadiyara milan. Mashu waldo ni netu keso gana fandina niyengo botu la ye gana. Assalamu alaikum kasarataro. Nduma na jin?
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
0: Ngila nduma na jin?
5: Ngila Umar Habib ngura gambare wa chikarataro.
0: Ngila zoro Umar Habib kasarataro ngolo kutundi edu kudugana la lezenaro.
5: Ah ade kuraskaram zole da andero ala andero loram kulu
0: amin
5: am sikanin gazamde ara ay maskijo la turobla ay maskijo ya am donen zurtaru abro saman anda ka ya turobla da manan mena do ya la da dunun goza kara ta la da hangal zande ada sikanin gazamde ara ay sikanin gazaba ya kanin ga adam da ne gina aw kara la din sikaranin kanin ga din bundu gona manalan kuma momi nalan kan buka ma momi done mun kullum cikin problem ya ga amare ai sande na kun istifar jin aw angla jin ayon ala ne ro frazo angla ro jin amma ya Allah no ko ai sura kinin ga da wani problem andire yake ji da ya kullu ya tauso na wanda na fanda ya mun da ya ko zai ai ko kuzo kana di gonye na sai amma da ni fa ya wani problem ne ni ro kutu ma lum karala na karala ai jin ne halin gala jin na halin jin yesa ke shi kana di goza da isana waje saru le zai aw da wani bonum jima arnan me andan ya sama kija kutu man da ya kinga kijiji dan no to made bayan suna da su kila a faya ko sabbi aro saru le zan no dai da kwaya da tumanyo sharku din ba a sargi ma sai su kwaya da wani kullu
0: ngala zauro tsaida ne askane na Umar Habib to mangana su makaru ya lansan dido ne karaye da ade makuru san dido ne su robula yeso dun kuntannin fanzanar na sha gwamnati yin mangana fanzanar lamar shima adin assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ya zaina
0: nam duma na jin da wanda yabo
2: na'am sai Aisha gani Muhammad Rulimanti
0: ngala zauro ya shatu nya krinen
2: sama kila kila ra kwani na amma fa ne na rukutu in tari wannan tukka yana isum dau jami ra ga mai wata kan sum na ci isum ra wantir zaura wa cawa mazi da dadi je aware sai ra wa dugo tuna tumo isu ya ngwa fitu gero nyaro ne da muradi shi ma muradin ga gultuna markar kallo sai ra ita ga tuna wa rukutu no tuma fa de gulluna ide ni kwaya
6: Darasan
2: Awo sai sai da makozunan da ina tukarin tsero da warza ita ga sana tukka isa yayi sai wata one time on jumba kurusa ila turin zutari ude sai ya tilli ula sai da kan marga da sai ya allamga sai ba wala sanye balla in ja sai ya dawa marsakin sai larmu on jumma sai ya dauka masuru ko ba mangala din da na shi asu kana din tukka sai kana na shi aro tuna sai wata ne to na shi ma da nan zare kunin ganga bidin da tunna mangala
0: ya rumba ta jiruwar waljin no runzaro sandiya gawo na shagarin sandiya runzaro kwaltire
2: a ta jiruwar waljin ba ai waljin ba gulme dauji ni ro iko ba digi na dai sai ya addam tuna sai rosa nya tikili ne na shi ma shi ma kan da bidin miro shi mangala
0: ngala zoro tun mangana gwamnati lamar shi ma da kilalan wucin no kuru a wado ne ngalajin da shi ma nduso murada Zainab tin ne faida fando nan karo sai da ninyo askane na Aisha gani Muhammad Ngurodo ne dimanti ya bonum ne kauri ma gumguma internet mara first gram dune sawalle adilan harami karin tun da su nan di bas da module ada kwalatin bono nan da kauri ndo gumguna modu ad bas gin hatta aulado ne sura first gram adilan nan da kurno zina obi nziran zafan duwa saudu ne first gram adilan la dare ne from sadi lamar din zatari do haza ya allan awala noti madun isu shilan asun waya rannu andiyo zahirin zabayin nui albi awalan gulla tambaye andiyo bayin na kundunum tanaso lamar din yanzu sai duwan duwa na so sidin da suka kladin awafalla india kundo ti albi na shafu masu yadin yayi awafalla india fa ne lamar din yanzu sai naftin lefa matin ma adalar dan da brum sadi la pandunan karongo botula gana assalamu alaikum duma na jin da andiya bo
7: wa alaikum salam daruga kulewa
0: kulewa silin duma na jin
7: o mahal mata malama da lalle
0: ngala zoro ya palmata nya krinin parskram don ya zo walle adet mangana nya kullum ko zero kura wala nzira ya fanduma parskram ada sita kuro suna
7: a wa zura ya do fa fa isa ya wal fa le zende gumnati soron gullar a ngala su wal sai ya nyiza sai ta lalan dai labar sai ya nyiza fa gana ada je ma wal sun da faida ba
0: ngila zoro tai da ne yau askana
7: a wadda ya tsofa kai wadda kamar kamar ta wadda sai tsofa kai sai ya yi za sai ya uza
0: ngile kuro min kuma gwamnati da sai ya dau jami'ar su kana sha kwa sapsafi wono churum
7: ya sai sapsafi zai ma shi mangala wadiya ne tun ta sun san ga gawon za lo za kama soro
0: ngila zoro ya
7: kula da ma malle tuwal tuwo
0: ngala sai da ne yo askrine na loktum magunum andio ben na falfallo ita gat kuma internet mara sura first kam dune zawalle mawson darason ne nan di paso dawar tsina ita aka sin adin gobotu laye fandena assalamu alaikum duma na ji
8: alaikum assalam wa rahmatullahi
0: ngala ndu fande ngala ko nan ndu pantin ba
8: do kanu ya
0: ngala duma na ji ngila zoro nyakrin ne
8: kamwa tinta waru go ta tara sabe na o shima shi ya ta kwa hatu na chai do angle au waru wa ala ne isla ba ma isla isla ko ai de te na do ya au ke so
0: network diga na lakutu tumangana loktu pandemia waltum andia boni mino manam dingla sulimba ngila rusulimba masonya ishe kala lama donye wadumbure yen tumangana hangal za kalechu tenoso wadadonye gomnati zandin zurtari da hazana su ado go sunan ma ada mburai kilalango botula ya gana assalamu alaikum duma najin
6: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: masha Allah duka laye
6: ya ja
0: alaka unjo
6: kuma zan na gube kan pomare bypass
0: masha Allah dan andiya bon bypass ina
6: ada ade kuma zan na gube kan pomare bypass
0: ngira zoro
6: Ah, Amari, it's a welcome development. Mm. In Gila. What did in this year? Some man follow some way. Ah, Borosalek and Goy Islam, I do it. Ah, you and Dakam Kra like Kazasuna, Shiki for Lingan. Dakam Kra Monte Kazasuna, Shiki for Lingan, Dakam Kaso Kazasuna, put it on my Gana Shiki for Ling. You bring here, I mean, ah, which is a doctor, Dickin, ah, which is a Malimbe, Dickin, the Chidar of Iakim. Come Chidar suggests, Rana, you mean. Da na so lan kam ka tuwa lan bojin nan ka tuwa da ta hiro yimin kama wanda kiji kumbun kiji kiji en kumbun kiji kiji hiro yimin da Allah ndo da yemi men kuma diri house rep senator to sama so na follow bo min sai an gorma ad the other house rep the other house assembly de ngo namba waya ndo e senin de on na follow namu ya kura an dare ya kal sai sama ya kal da meeting da yakwa wurin di ma on di ya da a chan da am problem din aja bala ya kan la ambala ya kan so den ah mai shiro kura baya ina dare isin nafiya da motivation din da kurma kam kam mun zubayan kamala ya shiro yimin da kam kam folla ndiya ah kam kam zubaya shiro kam
0: ma gile kurumin bazanna amura sai akiltidi sha suku hangal zagirzi isa dawo jami'an kliwa selero na senroru
6: are dimi hangal zagirzi kliwa selero nan mun ai ma ta biya ba condition rule living to fall limama kam yan kal
0: Ya amma sonya su robe inde din fan mama first cream din wari din gotuna ma din buro ba sa gonya so e bayan kin dozana ba diwal zide kam zina ta mangina waltim muko fandimi andiya boni min no assalamu alaikum
9: hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam tuma na jinda andiya
9: bon ina ba na wasa waltim
0: ngila zoro nya krinin
9: ayo gwamnati ru wore gare je su di kayena mandar kisar teya karaye marma ise sangero kamo waru go waru dumbiri ni ro lo no ma suka shishiro hariya dinela nyawuji yo adna karo awde ne waru ro se ro gusto afa ya so na gau kamare ko tei da zu karo da maluwa shi le gau kamare firi nun teya tu ya ogere maro oldra anna karo gwamnati ma ko aya boye wore kare jan fitai Auda ne kuma mu kon din dana mallo sanya sai sanina ya uza sanya maru din dawo mangul din auda ne sanya sai na maru mu kon garo gai ka tin tari garin so tellori so wandari so da so ma ma shin ki dai mu kon garo gai ya kalla shi dana san karo gwamnati wore gare je su sai tero ki tarai da hangal ga gurza isa
0: ngila zoro tai da ne yo askane na amin sun mu amin waltin bonum ande kauri ma gumguma yango kam lai bo suna assalamu alaikum duma na jinda ande bo
10: ah wa alaikum salam wa rahmatullahi umar abim goro gombore na
0: wani ngila umar abim kasaratar
10: yawa kasaratar awda ne wanda ke cillu gana kyara kana ne shi buroman gwamnati aronya mokin nya a pimanya ro a kutu gina kin ba sa isa na dai a yo kuru dai mo din no wallo no ma futa am gare guzana dai a waran tuya a usara na da futu kuma bazan na ga go buyo by fast guzana dai a pure a usara na sai haza haza sadiya sai da amaro tarzaya kuru am so ro am sai ro zuza sai hangal gina sa shi gannati da kamar su ro jin bai ya dai sai yake ne ko za a wasu wanda na ma ne isa kujin kan kutun kan da sai ya kala kalakta ya kaso da die kanani gonya Allah da in ga imani kutun lum le ne ma kara a wado ne kiji dimin ma bawo kurala an da ba nazara da yanzu kalanci ne
0: amin su ma amin tayi da ne askinina ta na so mana filma na zina ma jami so da san didiye kanadi a goza kurade ma san didiye ne isa na da kanadi a goza san makinin gadi suron le filan kun doro suna assalamu alaikum hello duma na jin tumangina lenim ada fantim baro waltine musko fandimi akawdo ne faraskram ada bronza ci jinno andi abone go botu la ga na assalamu alaikum
11: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jin dan andi abo
11: mun mun ga bakati en guruma sa amal lamme ga
0: ngila zahro nya krinnen
11: lamar shi ma da ba wa zina yi ba ko zina daji am da dukan relative kuma futu kuma no to kulle kawo guzina je ayo shi sama so shi wari in buro bari shi ma awo da su wulta ne kuma ja
0: mamman groba kasai ba tiwal nzishma da kamtina muka fandi mi awaltini andi abone tumangana gana la mashwal do ne netoke kwa adin biro waljin diwal di gana la rija amma sonye loktin de gana la del karin zina la kam do ne musko so ndina madir ras boza ndio kawrin za gumzin au bin watia ero zu kla dual do ne ndio somtina ma ado gumguya ndio falfal lokrani kren tunje so ikrin zai ade ma gwamnati su mun zo su kuru a wurin sandina na shimagultina Allah kun da jan assalamu alaikum
12: wa alaikum salam
0: masha Allah duk la layin
12: ba gumna bara maka ya bula kon da
0: ga ngala bula kon da ndia bon
12: a wurin waru goyi dan bare marta ya kon da fon da Najeriya ka ku yo ne shi mi ma ka o kutule ka o shi min difa dinar sun ba ma o kula man go kare di gomme dan ngala ya bara sai karar wata ya wala dai
0: ngala zoro nya krinnen proskramat mangana kullum nya ko zero
12: aha wa ko ne ko zai fangana ya sama aure amma so sutta isara ma nya kurkarar wata ya gusa
0: masha Allah a
12: yo gida da yo wata ne gida an dikina ni mango ina hasan kallo so jada an dikari na da kallo gida din a wajen a wada wajen mai da wa kan su da wajen kan da yake da nukona nufi mar wanda karar wanda yo na so jali ada cin yin wannan kun kuma wata fa zo ne sai baya
0: Ali ya ci bundu ya je lamar da dare mu za su din baro lumiya gwamnati da fasal doni isa dau hazard da Kano Brown
12: a gwamnati da tirin ba ya ko kina ukula mai go alar kullun kuma shin min ji sama rodin ko ya maruki mama kara ko
0: ngila ndusu ngullam
12: a gwamna bara makaye bla ko ndiga
0: ngila sai da ne nyo askrine na lokacin pandeman da yau bayan na ita gatkuma adro Glazoro harami krentu ndeso prescrib duni zawalle aditu mangana kwa boroza yaza del karzinaro assalamu alaikum
13: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam duma na jindan andiya bo
13: eh kuma em blama
0: ngila masha Allah ngurayi
13: ade ngura ta sanda zai
0: Glazoro nyakrini
13: ah kan burede mana zina da mana zai kima jirewo am doni blanda sauna da yake jirin kakeru do am furu ala nan kamaro wazu tittu kadi ma ala zinnan karro naftin kija kusa sama kan tirana wazu na so amma ni kai sara din filipin da bin halalla bin rabi annin alfata da mara am kam ya zaka man kama su da ala tirana ala tirani haram annan karro ari rika sassan yirin kasassar kasuma dai ka kamandan da wannan zaman sa a wannan ji sallan da Allah in gran farti kulun da wato kurta da na rule ka da artifigan shi ta billahi mun jin wannan no ba kirta sa da di sanadi goza kuka ka ji kuma so da kilan din da yo
0: yin da ta no so bayan da ne gunya ya sanna makala warin bro ba da suka na sande waltin karanza cha da shi mangalo kan ga do sin
13: a patina wada da gwamnati da shirin bozu yayi a alan nan kamar tikkon ma gwamnati da yaron da tsanti ya sama son ana da na kare shi ma abu da lo da ne da gwamnati da an dingu kuru da rero yin da ne ne yi gwan lokacin bozu a tikkon da jirewa a tsusa na wannan ai da rero murado da dal tsinai ana ya yi sai din kamandan gwamnatin ba
0: ngila zoro sai da ne yau asko ne lokacin da ba isa del gina zina ta magana kan falgaya a wajin na wata da ne asko ne nan yau lokacin ma fandin bayan na ita ga kuma tenis maro wadin bro ba duk ada gulti da lora mol jimpau alam nan karon ye tumu wallatu mu wallo nan ma nan me alalan nan mu miya kamandan ya bana jin sanjo fate zina ngo botula ga assalamu alaikum hello Numa na jin Diwalin zishima daga la mashuwal bit mangana kwa kam dire da jiran me fal bojis gaya amya tu mangana fras cream di shima da kasar za kwalu yan son zuri lokti hanza sinadi assalamu alaikum
14: alaikum salam dad
0: kile waslan numa na jin da andiya bo
14: bula mama da wala jin da meri ho mana mamuri
0: mamuri na andiya bo
14: ah mamuri
0: ngala zoro nya karine
14: har da yare kuma aure kuma dide da ya boza da wata mahari kuro sai yana ne kuma da kura galazu sayro galazu
0: kasar nataro kasu duwande
14: aure kidik kidik aire mu ko ndara fi kuno jira yen kalbi a kasu yen kal abiye ne gara la kidik kidik ruwa ruwa sunnar wala numa nyeta na tai
0: ngila
14: gwar riski ko zubiya
0: ngila zoro tay da rinyo askunena loktu mapandum andio be na ita gat kuma rahrami kretu ne so kuma rugono loktu ya halin zasu na da zukuna lan kasar don ya program da zawal le botun do so gunin ma ad kwalu yan son zuri loktu ya halin zasu na da sukun tuma ngana ne ya kurno zuna da ma gwamnati su mun zo su kuruna awado ne jami sai kaurin zagum zana ade makurtel din sukun zuri kultuna ma ad waltana karacha dole zanyin wa da rin gutuna ma adam buro bayan son yayi bayan kun dutuna ne alam nan karo tumum ke dum yayi wanda warin buro ba da dalilon mun gonum kara do waltimien tuma ngana na lam first cream din nan da fajar ranjin su su engineer din kunya Hafsina Amina da ma unan da first cream shi ma da ita ga kike ya da ma botun do so kun gina ro wannan da sai lokacin da puya kadro kliwan tusinyo ma assalamu.

0: gaidama Ahmad M Kakai Fulenza Kringai Tanoso Fatu Ndara Soneru Yezuna Maadin Tamangana Fule Ade Kurnonza Ganayro Kutuna Tumandia Beji La Jiharami Krentu Suro Maududo Paraskam Hakwa Ramwana Kwe Chagat Kena Mahalan Pela Alan Ndiro Diyoro Wayamana Da Purumnya Nandi Bonuya Da Paraskam Shimalan Tartibu Ndo Kultena Ma Kurade Maho Maro Ndo Kultena Ma Jemisui Tanoso Nashadoni Kare Aubi Kare La Kasuye Kal Kwanum Lada Gadeo Lotriye Ma Aubi Luayatiye Ma Adu Sendiye Aye Tindara Pasana Nuzana Aru Sadin Ra Nuzayin Sadin Adu Da Ndiya Bonimia Andiro Kala Lamar Shumarien Bayen Mahaturo Ngo Kamla
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Aare Inda Kliwa
1: Gajumwa Inda Inda Kliwa Sari
0: Alhamdulillah Dublo Nyana Diya Ba
1: Wais Aare Inda Rubdo Alay
0: Aare Inda Bula
1: Kala Zaruma Adu Maya
0: Aare
1: Angala Ala Andiro Kuskeze
0: Amin Rabi Amin Rabi
1: Angala Umar Habib Mgara Gambari Wajil Karabka Adu Karantuwe
0: Angala Zor Umar Habib Andiya Gambar Modu Alan
1: kala ya tilot tilor ga kana furaskaram adam hako adam ganai
0: are
1: taida go not my brains dina shi sawurde shi brosalakin adin mai sarana lar kama cikin lenim a kon isim ladim shi ya gozu ga yin adai a yo kuro ta tabado ne ta inda san ma ba yanzu na
0: gai
1: a ka tabari da mu wannan ma alhamdulillah karyam kalwa sulai gonum ga amine
0: ko
1: a mu lagari a yo gonum lowin amma yo a tashado ne kuma jiri awala kalkal gi gonum gare shi kure na wallo na ma shi sai ta home da karem na wasan maso moyin ayo a kurman adiye amla me zawal do ne kuma shi maso moyin kurni kala nduma awana fata dangayyar nya sakin ayo mo din na wallo na ma da zawal do ne mai yana zina karem gonum gare zawar rana kurade ngawa man da misala an amsar goza zawal le mai yana zin gare awsa tsarin da shi zawal mayeno zuna la katafa duk gama kakada api so kama marima shi aku zawal din gwanim lian minima sala na askara so ngayi data gana la awala ngayi gana somwen shi awadu na shiro rishwa senari ya zawal la da mwoye siti kamsa adiyo wataro sala nda ini mayeno zime driza goza gasayin kuru sala leza moka mayro gasayin ya siki shukuru mwonjini ma zawal mayeno zina gwanim gare tirana kuru sala an mwonjini ma zawal linda ya awam la gana dole mai yaso da cidin data yimin dai shi ya dole lalan yimin kuma dai awa san bi yawa da mu wajin magunum ga mai awa san dai gonum ga da shima isa lar duron ku sura kofi tana so din da awala garata batti na sha kwa yaso a wannan sha bari miso kamla adayin garaza goza ga sa lar duro fitina girzan da suka dai a ala an ya suru
0: amin ya rabbi
1: sauru magana mai ala ku ya suru kada su dan cine
0: ngala amin ya rabbi Umar Habib ne ras kanya club na mandro hata adin kurantu na doni benzo hazina alan kwae tanoso andin kamandin sokulan shi kare ado shi lar kamar gonum ga yamar awalan bi shi lar de shi malan wone mare halallatar wajai lar kamaro lija haram gata yar waljin ade so num home de gade lar dalar dai mare so da ilmu shi ma da ayi jamin da tutin da fasana adu shi ma fars kam den kanzan zanau assalamu alaikum
2: tab da so da ingo ti ko sai Allah dai ko su tare da go na ya kare da ko ya ko din dai dan tab da so je ni gane gana wannan ai kuru kuti mu mai dai awala gwan mun je ya da ni da Allah da su yin da dare ne ni a kuma nan gan haram ka ta ko ya ka ko ga da ta kuma ran ni dan da zai da zinari kuma ran mu ci gan goro har magan da ai ka goro har ne na nan din ya manin da awon da mu ara na tare da duniya da kuma da sama gunin baba am da karin killar da gare gare da jari kom sor mazan kinar na tare da ko da karin da ta awon Nigeria da ya wa kata mu da ni sai ga za mu lafi da yana da kai da da mu da shi da mu da kai
0: kela
2: ya ala am da awon kuma da shi ma ka zai kuma da shi ma sai lo mar da a
0: gai gala doro aisha ni ras kinyana lokto magon miya first kam da botoro foto propose kam adem bayetina ya da wone mare amdo shi sa

0: go suroku fado ne gultuna ma arlan a wata mati wa zina charegul ngira kata do ne South Africa South Korea lan kurade ma nda katar ngawran shakwal tuna e Canada Switzerland na da Czech Republic dan kara Mexico South Africa sai ma klan no kufun zan da ji kwalan ye zol mana dan din rokanya ayero churu kuro shi a wata mati na da wakazu suro kufuwa done yak adella a wata mati isu wakano da ji kurade ma zol lado ne an da boni ma da san di ma super uskupal diyo lar fal usku fal diyo arask super au super lar super fal o diyo inde super lar arask diyo da ji non ba adella nan diya an da boni ya da ja de ma bendo ayi tanus kumar kula kufu sandi yak gultuna ma adlan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndarubda kaliya
1: a bala ari ndarubda kaliya sulai
0: ma sha Allah wace kun shara faras karam da kelero
1: a faras karam da kale Umar Habib ngora gambare ya wakil karab kala da karanti ka faras karam da kelero ga kin dro
0: na
1: shekira ya kayan za kaya do ne shi ko kan falmi gai amma sura kaya yanzu na yalla shallo o kaya yanzu tamtam zo fanga na uba
0: na nda fal Africa ro yanzu na ma da shirin jas kama
1: Africa ro yanzu na ambe kurman sa dundin miyonin
0: yanzu na
1: ambe amma are yanzu na ambe san ma son ne bi annam ge sa sun roko ya share ma har san ma so ko zuna da turo
0: gaden gade zaman ya suri
1: gaden gade ayo azawa zaman ya suri a birinzin
0: ade
1: ngala alhamdulillah kuro ba bayyana jima kala na shahado ne bolla baktana a aya biya siyailan
0: na'am ade
1: ayo shina shabba yanda ma har kama na sha Switzerland har tsoro shirwa shi ma putu bayyana ma rawa ajabsu
0: na'am ayanya ajabsu surodin
1: ayo na kama har Switzerland na shi kama putu bayyana ma dai shi kama shi ma kin falmi rosulu
0: ade
1: amma yo kama Canada Bosnia ade shi kama ro a injiso kama ro fainza diyo amma yo koro shi susudu done zauna made shi Canada da shi susudu uskuwam
0: na'am
1: ya kama kenan sha susudu shi ma sha kama farzu ko zu kama kan dimi da ra'isi
0: ade kuro ngawo susu yadin tumangina awo susuka da awo ragaraga done awe Bosnia rungu gana
1: yawa adama yo na done kama da Bosnia da na kama su kuruna da
0: na'am
1: yawa futu kama bayan dima da yadin
0: na'am
1: ayo kuro shi kuma kuruna sha done shi Mexico bayan dima awa sai ma kuras karam da World Cup sai ma bura man baktuba da za
0: ade mai laro baktuba da yada
1: sai ma kaza da man yawa South Africa sai ma yin din kaza ayo da kuma biske da baktana ma yin din Mexico da kanasar sai na kala South Africa idan
0: ade
1: ayo kuma futu kama South Korea Czech Republic ale sai ya yin din baktina
0: ade
1: amma ade dukkan san ma so baya kai ka bakti kama shi biya Mexico da shi ma kala rasulu South Africa da kin dimiro chulo da kama South Korea kama Czech Republic da ba fitana
0: ade
1: ayo kuro kuro group sie na sha Brazil ale shi ya yi bayan dima
0: ade
1: ora burbi awe kama don ne biya Qatar ya ri kama shi biya biya ma shi ya yi kama Qatar da awa futu bayan dima ne sa a dundin a filin indin ne a ular da zan bakata mako sai ngo group man loro tero
0: tero katero
1: ya da arma chama nan bollo dai a arma wa show biya and then lu yende da sai ya sama fallo walle na
0: ade and then fallo wallo sai so nar ruptar hana
1: anyi kama ruptin biya suro group ya nan lu me ruptu mara something
0: a she
1: yo ada da igana ngalwa
0: kuma kuma kuma suro garame da ni dakel bangnimin ngal tema fandum a goram gaskadi na lenum ruptu dakel da bangnimi ka sawam laleja lard gaden nya shafalla na shado ne garamian
1: a gade kuma ro kuma ro suro yoran nan muna kam da za a guda suro suna washa ne
0: yawa yawa gade na
1: ale a she suro garame lenum bangnimi ya ba garan mu gama
0: tawa da jire
1: a ade ba sunana
0: ngala zoro
1: kala da yi ala bana su
0: amin.

0: kanje kuma kamamro a
1: sama zuba
0: karendo gade nan karo awala sandi shiro dim aw awala shiro gultu sandi de sukuda ji shi hukuma de katabda gono
1: sai da zangala ko ana shado ne kuma a shiga na na shajiri ne kana sar giwa do ne a gana shi ma har yala ayo gulden gana ma aw tile tile dimin kuma bolla gola ya tun tin so
0: na
1: kana ro ko ja gana latuan ba sai gala shi ayi sai tuma gana kan ma so ban yana kirtoro sakin shar sai da zangala
0: bol
1: dro zo ro bana sudin
0: ade
1: gala kilewancin
0: amin ya rabbal alamin ngala zoro umar habib daji tuma gana harami karantu zo mana dina la ronya daji ade ma batala loktu ganaro lenye ishe fule ada krinya daji sanan de fuyero suro paraskram done dekele dro konyen kauden fule da krino.

0: ya lalata din ba, amma Mourinho ya suna hari au ya lalata din ya kuru salari injin gawai ko zona tur au ya lalaya kadasar na ya sa andi ya rabi yo ya da shi ba su na kalan zai ya shi ma au ya lalaya amma ni min da ma shi ma su di yayi a shi kuru kuma ro a shi kuma PSG ya re shi sai biya team gulgana ba minute are sai biya team ma dewa re sai ma kamar au ya lalaya sarin amma shi ba minute duwan kanasar ro ne da ne gorom do ne kuma shi champion league da duwan sondu gojin bawo.
1: Amma kuru mana Barcelona ya kanasar su di yayi ni ma ar mana ar jire shi ma da ya gorom gaska la liga ya gozin jaskan ma
0: inda sun ya gorom kura da fandam gonin ba nam china jiriro duno miya isin gorom kura din nya stolen da kwaya wala la tin baya
1: romial karabka arsenal a wasu di ba da nuwan zaga idiya su ku gozi a back to back gozin da shi psg da ciro
0: labu da an da yau kuru bayan nan buro salake jiman bai na share ne kama cristiano ronaldo a messi a hari sai injiya da sai don ne kama na share ne bolleland sai yaro bon da zai da amgare na dara gayan ba na ma da shi mana am da tawo da jire shi non ma a wala ambe apidimi ne awdo ne shi ala yin ma gulja futi man mo wanda ba apiya kal sai sum da ma tijin du ma so wanda fu ma ko jan ba sai dai sawa nan bollu kollam a wala lamar ala ya ciro ga yima kama sa kure kama maradona so shele so har zaman zan tarihin zan kamfe ba da doya hatta har ala yin zai wallata har bol da ko za ku la yo sai ya da bollu kollam ga yima du ma fu wanda ko jin ba kama na sharo ne kama shi Messi kama na sharo ne kama World Cup ball a hat trick sadina ko World Cup ball da duna har a tana sha ambo ne kama na san ga hukunta Messi da hatta shi kama Cristiano da Portugal da ai masu di awala san da shi kama biskin da biskin ball din zu shi ga au ya lalaya sadina kama har awdo ne ball kinin gan zan zuna ma World Cup da awdo ne zuna har kusan ball do ne a du fallo tumangana a miwuri ba lafin di wuri bayar nongi a
1: wadda ne kama walkofi labis ki a duk so da ke lebak
0: sana a wadda ne kinin ganzin bollo zuna
1: yawa kinin ganzin na ade ya kwanya sun gina
0: ade ya bollo zuna ade
1: walkofi ndo
0: duda ha
1: walkofi ndo
0: naam na fahim bane
1: waye ko walkofi ndo nye noni ma na mesi ya sha ko zuna a zawal do ne umar habibe a kamga tudaji wane mare da jisuro a faraskaran medin shi ya yi bojin kuru kam gade ya yi bojin harami karantu wanda kan jase nan dia gozi faraskaran don ne dake le karinu na karau an dara son mita fisko uskunu da uwaran alabaraske da jibayin kada ita bayan tina ta naskumaro kala a wado ne hangar lagirzina na shado ne dake lalan na do ne a bayan andirasidin kala da ke ludo ne sandi indi cristiano ronaldo a messi a leonel messi a na do ne sai ma kwason dia samilan na shado ne lamara da kelshielan tanas kuma ro lokto ne goram gaskadi nai world cup no tuna ma arkin mun da bakta badi tunayin gozo holland dia bozuna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ana zukle holari
1: kira sai alhamdulillah nduma na jinda nan dia boni min
2: amin ma mai jin goro ko yata da ku elan
1: angla zoro nya krinyan
2: kuma ja mana mi kauli mai alma so Bilbao ko zai kaman guda Manchester United da ya shi mana da yin haska ya haska jin da turko
1: ndo
2: Nico Williams din
1: na'am Nico Williams da
2: a da Nico Klopp din
1: na'am a Liverpool wale ja sandila Manchester United la Arsenal ro
2: Manchester United da ya shi ma sandis to Arsenal na mu rima duri yanzu ambe Liverpool ya shi ya duri bai Manchester United da la duri ba san mun nan zare
1: na'am shi ma sha sandin
2: masa sendin kam
1: amma kuro mi larda spain ne kwalzu larda done england ne ro late da nga wono gi na sha done lamara da kelelan
2: na da kelelan da muri na so fani mai da likte sana zina ba so dan mari ga ba sana biya sai sirrin walje amma likte duna lik fara premier dai ba
1: jire
2: are zakan mace sai ta dai shi suro premier din kin kura fulla kara
1: ade
2: are sun da rima da ya shi mana da kina sa sai ne ya ciro ko
1: ngila to ne mai tani
2: ngila wala sai tsam
1: ngila hanyar askrin yana a lokta gonum and ya bonum kurade ma a bayanum da himayen to an gana harami karanto loktun da gana gabsu son ne da jizol mana da na Allah ronyen an ga wado ne zawal ada gonyen assalamu alaikum
3: alaikum salam
1: kuje kin shiro faraskaram da kellero
3: ai yana bana wanzan waisu
1: bana wanzan manya krinyan
3: kuma alo
1: nya krinyan de manane manane
3: yo awe andira fundo ma kwanu yien kasu man wala alo
1: nya kiri nyande
3: awe ko mana ayu jere do orda angere ya angala ngoya fallan ja da goyen
1: nam duso gonu ya de
3: a der hula ne ko ne gomdu ko duro
1: nam se tangar uru ya do asuro wal ko belan
3: yawa a ndengela ngala yo ya jiri tambarna do yem baya ji
1: nay ndara do
3: ade ba sulona
1: nam nay ba sulona
3: yawa
1: nam aman jas kama sa angawe niko Williams Nero Katerina Rangers kama
3: ah yo akaji na kumar sebi ago zama na kumar anya mana ba go da jaro anda angala goyen
1: gila zoro da ji yero askrin yana doctor gonum anda bonum ade ma boyenum da yaman harami karantu da ji fule ada krinya isha faras kramto ne da kelda gonya konyen

0: mi a yaro walje kurusa la jajiri awla son be waltuso putu tada da tendila na rozen kurun buya yayi nibu ira yayi nyoro sadin kambon gai bu bu trenti banajin kan zambiya nya gismiya nya banajin na la yajin ba kuru kuru na nyoro kange so malere ay so nyoro sane amma kuru ngal lo lenum ba lenum ke musa wurim na shi kam ke mi sa da surom kan taunda wero no zin kan daram surom mi no zin shawa ka o majin da nyoro ayi ay cha sa isim ya mama din tada dro kaziya ni kula america zai adma nan kado ngal dro lenimin ma kaziya wata wata adma din wajin ba da kuru sado ne surom lenimin ne din buna tada ay kutten sandino zana foto sada tada kalaksa a nyaari ran yambu ma en sar ma nyoro dori a wangaide len mi afata ngulle fato ma mamman yen a wala so fa zai ma kuru kicin zu de kambo so jiri na gade so nin shi kwa so do ka mu so da sortan gal so do le zai na a wala shiro male involvement be gullen yo nan de ai so din jiri ada so de kasa amma adin de dabse amma ada so de suka duwan kongande kanure sa especially kanure so kama anda sa sorta ngalo lezae mba cha ngalo lezae na kazi falla ndi ado ni kama ade sorin de sari ya sorin ma kazi baro waljen kurukin indi minzini shura awla skid delivery mbe gulien ambeji masamano sandika razana adi machira zao sandino nasara na midwife uzen kanure na shura ngozo maguzen doktor haya embeji sandino zana sado ni kama wadi tembea putu tamudubu fijinso sala akan zambi da ga na kaziya wajin so fitada tundin bala so biya san maso beji kare ande time din sali taro le ni man arero shiro emergency ro class don sabta bude baro sadin kamba kitara de injin bayan aula beji shiro session last sadin aula so sama oxygen last so sasarai klewa de command ya sarana ma da klewa sulai kaziro ne jili kuri kuri me so yaba ni ya de ro klewa ta da dalin zu kam do ne kraata kran zu shi razana ma shi ma kan zambe ma sumo kurun kan ya kan minzu a postnatal care da saro ne kamur tambuna din gawo yambu mailan a wala shiro postnatal care be chiste musamman no nya tada da sa tada da tambuna lan zambu tada kicinza suro awa surfin di luko de ne kawa da tambu nya cinza tulza kasada tada cinza kasada broman nya ganjiro sakin tada ganjiro sakya da kuli kuli bilaso a wala so a apima ba kuriya tada tambiya da za cham kan yi laso cham peso a wala so kirma maro tada no ne ganji shiro bro salakin sanna maru kaziro jiri kangela so fitu so yertu so ba musamman do sa tada da kunta sa lokto shi asa kunan har kunta wa arakuro nji ba ganja da shiro sadin ma to mangi jiri kage so kwasa jiri wata so aula so da tada da baro wajin da isa kunta wa araka kabdu su tada da shiro kalu mula so da bulum so gana gana shiro imina Allah dai kazin yen ba tada yin ba da kliwa sulai nan diso diso chino da wonwe
1: sanas maro kurma futu gulluma idei ngawo do ne kamu kishana kan zambi so jina ma sha Allah la sha greji nan biya hatta kurmuro sha sadin ma
0: ah ma sha Allah kada bro salakin aula shiro access barrier be wani kamuruna da ana da litari ba jili clinic sana la so dia be baro wajin ko kuma zawal ba tiyaro wajin kawo ba yaro wajin leja wani ci da auto wandin ba aula so ci da auto da ji litari so do ledimia litari kampin di fiak video bai da ci da jili suro gonzo malasa aula sa sponsor ni swa kwajin ba yo dai hangal yaktin shi kam ci da mado ne kam masamu da chaman kam falzo fal ko kuma ndiya ko zo ino kampin di sofia ko zo rumin ma ci da da yake jinzai fani ba ko rudo futu amde murada taro nyera nan sandiro din ba don dalil da overstressing clans sunna ka sun ba shiro dai har nan kado sado ne ada rumiya broman daurim sanje da yero waja daurim dimin na do ne litari karinga rudai lumin ya kawo moto iso kwa so lero longorote ikin saka mwari de yero waja toro akawa chama mbi awaja yero uu yer ndi ya ikinani mini ay kamu soda banano dalilde kamu suraro waja gana kazi ya apiso tize defaultina nacha ya mbao bana marada zira kwen indi minziru imla awodo litaro lezea awaro choso iso chesani soru kamu na zumba shee kazi ukura kazi yukura kini ya kimi zi quality kia mbeji sa litaro futu gungana ide litari ngo awa findi luko diyo no kata konula bayaro waljin jila bayaro waljin kurun bayaro waljin kariado ni tada tembea a wado tara da intit baro wajja la imlan oxygen da mabasin a wula so biya tare so do lenu mi a gwamnati ko kokorin su din amma ci da wurin kara yaro no nyen de gwamnati ne makakalla so su din bayaro no nyen de imlan biya ndia krolen mi a la ba ad

0: Nigeria.
1: Chap, we dina dina jide.
2: Gamba liwaro
1: nuna man. Dina dina.
3: Gamba liwaro nuna man kolle kawo ni ne jumba. Ada shima kawri kin ara kame da.
1: Da so kawo ni ne jumba do falda.
3: Shima gamba liwaro
2: nuna man.
3: Yo kure da kumbu kawe ya. Ruwa da tsari. Adam mana da man koroshi umma alayhi salatu ya da sha
2: alayhi wasallam.
3: Kauso a na fallin nafsa riwa zoyin ba sai a kawar da juro a da an yi angirin ko zana sa da gulzafa ne sa riwa da tuyin baladin kawudo to wandin kin ga yodo ne gudo kawude kuran zoro sidin madin
1: yo adi manado
3: ala ya sidi tuma ngana fura layin malam za kin ga ko zina fanima ya kuru kamuwa layin kwanza kin ga ko zina sandi ya futu sandi duwaye kuran za da wani isman duma isi lejin ba illa shukura da jeza driga da kilzet isa muradin zai tiriwa da yan goja da gabsanar mana duron na zai kurushi ala bara su kuro lejin nan nuwajin shi ma kan raya gulzan gudo kaudu shafartun kwallimiye nuwa ta da ada kakanze burmu su ma ala yan zai tuna da kirmai diriwe su wanda na hada hutu jama'an zai sha zasa ana dare so wanda yo shi ma gudo kaudu da ji gambariwar nuna man kole ko ni ne yimba kauri
1: kan so din wan zurbu bazana
2: are
3: da kan tulur me shi ma dare ma da a wudu kalimul labkata man dewa alanan kar sadaktuma ba
1: har karau
3: do so ma sadishin are shi ma dina ku dina yaro kashe do
1: dina ku dina kashe do ba wa zana de surawa do biya tulur ko ma Allah ba ba da
2: san ma san surudin be zai ma dai
1: san surudin be jina
2: are
1: gila masha Allah ba abba bula masha ngila zoro ba bula ma krontun da soyayya tamtam don ya da shuma ada gozai no saudo awaka da suro lan lejin ma beji surawa don karma sandi tunur anar kom gumai allan
4: ngila zoro har mi krontun da karma anda karanta ba dai mollo no ma fresh cream don ya da timi ita gatina kara qur'ala baras krok so tani martawa suro lan bayna sadina kashuru to nasmaro ba abba bula ma laji amat andiron ya rinzu in mutuwa kash mutuwa zutina kara Kuntuma da solenye flende emkakai burnun lefalan nota ada kunya isha fuskan shima da sanakan indimi ragoye koyen
5: burnu fatan lefaro nota qur'an burnu ande am clever ande ko dodaw ya lande nanye fitna wanyana fanwa

0: Glazoro harami krintu ndeso ndene ndia kanye se gozi ndara son krinu ingla mita fiskus kunu da uwa felanzu FM ya paraskaram de tamtama paraskaram do pal pal chitubuli nu ya putu nandiro broi hurma kena idei sana ndi kendime nandiro jiro wae mana ida furimia nandi abia sunu na shado kusato ndi putu bayenda sena dun na shado FM da SW da kuru bayendu gari gap sena da diol wae mana ido andia pandu indushima kuri usku pal dio lar pal usku pal dio arak kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio lajandia boni mea koro de adama andiro zamu min abi asunum kurwadi ema abi soro bayendo andiro senna kurwadi ema misalai kamilo andiro senna kamaru diol wae mana depo mkata nyandi abu nubo tumkararo walo na asalamu alaikum
1: nam duma na nye
2: wabu ni kiki ya maizimba
0: nda pato kilewa
2: kamda yo na yungi para kukulandima nguzo uwa mina
0: yo yo ade wa
2: ange ama karangiri uyena karangiri akira ama buru nduzo yingi ina afanike gatimba
0: ngila babu nu kuda hwanu gama
2: ah kudu wandike burawa wate so wandika gako
0: ngila babu nu paraskaram de kuru nama wadu
2: ah tilo tilo rodi ni ya
0: ngila mashallah abi asunum nasharo kuma SM FM SW la
2: Esse ano de tomaro, andela no, radio yelo é cringe. Era ao wire gana gana to, radio agin tilu tilu to, ao empty zona cringe, ninguém to FM no cringe. Yo da etinga tweet yo fat, mo tomo no fato radio ndara to, ao to no so mo fato radio ndara to nyar. Ao do no classroom ni, kata andero ita gatuna.
0: Masha Allah.
2: Nasha, kulo bare, nasha nzilizo, nasha do no, ila siap.
0: Gilate da yanyu raskire da badiol wa mala me kabzo na matar na nasha do kuma fato ndara son ya radio do yarwa ile FM me nasha din awaka da fannu kurnuwa kuru ade ma waka da nzira fanduwa lauta tawo do ade ma awdo shi ndara son ne kanza zuna ifalnza jami so de awa la falla india so asudu aw gari gabsa na kuru ade ma putu shi kusata ne de andiro bayin da sun na din awra illa do din lejin ndo ando ana so ndo zuna almaru ndara son de shi FM DMB SW DMB jin ndo ando ana so larda ya kai de shi grezu godna aw asudu da sandiro ndoro assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: nda bato kiliwa
2: ndaya sala ikiti buri ma ajin bai fasu
0: ngala ushe kinshoro
2: lale ushe lale ushe nda ho so kringe na kuma zoro shi FM da yaka bidu dan gizo ka ando ar sara tukwe har maro paraskara ndo no no ngena balai ga jumai duye
0: dono
2: so na shado no akwa dum gana zar tilo tilo ro ta kringe na kurkumaro si balba ke tibulin yaro a cikin kala kala lokulan ta ke kringen audo no benalan putu do no kuma faro fira mai ta gatina re tombo so si fato rade kuma turu mariyan yin ya tilo tilo ro gakin dai ko amma kamla re si kuma ai putu ban kuma na ri an no to no jumba FM din ni ma kuma ba da ro ba ni turu mari dina ke mari shi indan karamai insha Allah jiri kuma this is America so jamus were ituru mare sidi indan karama sha tai dai ko loktulan dai ko shi na re re ku ka she shi na turi ro ka she le
0: nda nandizo le min
2: nandizo le
0: kuruza
2: wala kiri la re ro loktulan ku ka she na tulo le ba ka la shangu zo na hangal kiri sai sai le nivo na ya tulo tiro ga ya da ya la ko ade radio da hapu ala ala
0: amin
2: putu modu do no gotuna ande do no jemi pori sari do da ya do no kita gatin da ala fai razino ala ala yar me yango yar ngua sa nda ya sai tisha pa nda sai tisha ba
0: ngala dai da yura skrera lok tu goru ba ya lok tu wala boturo da ya de balla huta ji dubuli me futu bai da sun da de fato do da rasun ne andara andara na son awala falla india do zanai taga sai kura de man di son awaru te da muhim sa go zain sai andiro bayan so asinna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda kulewa
3: ah kira sene balbal chit bilin me
0: na duma na ji
3: angala umar habib goro gamboriya wajin karatar da
0: kurji illa mu buce kin shoro abi asunum na sha da maudu ne yallan
3: ah na sharo ne a kuma na da kuma ah na sharo ne kuma a wilaya ku ina sha a fatar radio ya kanza kanza kuma a wannan Equans din Solona ya kuma fuka bayan su na da a yo ko namu mun ya da shi a na sha kanza kai kanza din she futu a wannan dai a sotulu a wannan ma futu futu tam kirmin ma
0: ade
3: ya kuma na sha da ne kuma a FM din bayan su na kuma a yo kuma shi na sha kuma da voice away so kuma diri ga ya tayin ma diri kuma na sha DDC so are ya sha da samma so share a dinaro shi sha a samin ko na sha kuma ka ne hutu ce kuro aywa SW ya kuro kuma ka ne na tare da darasin da shebayin sun na dai kuma ran na sha da ne kuma politisa dai an dai clan dai kuma na sha chatta kamaruna ga ni jira are ce na sha Allah sai are ya kuro man kamarin daro ga mai awa shi fundamental da ya samu kirye a wurare a ta kawo gawan da sun gaye shi a starting shi tara da kala adin har awala an gaje hawara diri fatar da yayin gaye na sha diri hawara dai an dero group dero zuziya sara na kande na ran kirye da hatta kirye ya samu suna sa shi ma na zora kala kurum adin kandena ya adiga yiro ga dubo inda ji mu ji bi ma kam languye asuje makur kama bayin da jiwa Allah ndonga na sai rangi awala nguru masuron aso ko
0: masha Allah
3: sai tayi da balba gudimen awaro ne andaro kudu asunya da tsoro ne ra arkarne na kuro kama har na sharo ne kama sai na sha amdo ne annasa awale karazara kama na sha do ne university in gulbuna am awashi ma da karazan ma sai rajo kan da nasan dan dai sai na sa kan da ko dan bandu ka ga kan ne futu kran za a wala turan ilmu ko za sai da sai ma rubayin tsana sai da nan mun mun mai a washi ma sai da sai rayi sai jin a tsoro ku je to din da sai da ngin laro a wala nan ne kirni ko a wala ne bayan tsana sai a wala gonya faida faida sai da da tsana wala a wala tsoro wa ko zona da balbal su kirni mai are kullum mai daga sai na re nyera afkanyana kuroshi sawan jembe kama rana shangaye bladi sai ma ngo so ne fara tsaran dimin ma nya so ndai wala amma kam ga dai so ndai ma so ndai ma kama ba bunda cike ya don nya ma fara tsaran dimin ma sai da shi so ndai no
0: ga yo
3: kam ga dai na duan so ndai ma rai sai non gui wa nai dai asan kan dan sa ambe yo amma nan dunya kan jembe
0: fara
3: nya fa nya fa dai
0: grate da yo ras kare lokdu goru ada lokta ala botulo gala da jara bi kritu dia zo wale sa dure dio so ko lui lokdu do sa ya sa yo fule le veji tam tam ga fule dia re krije she na yo da futu da dio foras kram de kuma sana de kindi men dio dio wa mana primera kala ndo andiro awi bi asunu ye di nada gonye konyen cleon andia kruzano.

0: glazauro harami kritin ne so wanda nan da kan ya sai gozi na rason clinical amita fiscus kun da uwa fellanzu fm verscript da tabza man verscript do balbal citu bulinu da jarami kritin da zo da jiro na lambo tun do sada gonye kunye tuma hidin na play da tunan nazara ya Allah nan da su mun do za gambo ro butu huye mu musinge ka su go gana ite kuma ro diol wai mana da furum gata da jandi abonimia botum kararo wallo na ma na sha do kuma sana da ya kindime nan di baso diol wai mana da furum yana da shima abi asunum na sha do fm da kuro arema na sha do sw da hutu kusoto ndede andiro bayenda sunai clan assalamu alaikum nam duma na jin
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ba diol wai mana me kaptuna da ji tuba idin na waltu mandi aboza min sorry for that no nasarai ar da ji waltu mandi aboza min tuma idin na mejingo botu gari ma bagana assalamu alaikum wa alaikum
2: salam hazan mamin kan
0: da ba to kilewa
2: kilewa sulai
0: da ku dale wara
2: tamam bi kilewa sulai bula amur ga na jingo inki wani fu ma na mamure
0: gila wushe ki shoro faras karam da cham cham ba
2: dale wushe
0: faras karam da kirin ma ba
2: faras karam da sam ma so kirin yana do
0: I do ni
2: ba moment kiti buri me guduna ma na sha ndo hori kita de ma kura mari
0: ah
2: and yi ko anan da sai radio lan ga yan gai kuma wayaran mar wayar ro mu jin ba
0: yo shiri adi sw din tawin
2: ah yete biru mar sai radio lan tayin
0: yo yo ari yo le nashado aw
2: yar man do arka kuma radio lan aw biya wayaran tayin
0: yo shi
2: wayaran kirkin na karako kinda ari
0: yo kuma ro krimina ma shiri wayaran fm da krimina karam
2: Ah walan kringin.
0: Ah kusoto ndede suro faras garam de den shi FM duma nado chintro lejin na beji nado korin dajin na beji sina.
2: Ah gudura ide kumaro kurufa da radio wela gare suro yero irman kumaro bulan dalan musaman maro ishin ba man be.
0: Kur
2: ma ishin ba man be.
0: Ade.
2: Dukalan ma suro bulan ma sai wayar na hon diya ma kwa na radio man sai hon dun ba so be.
0: Ade.
2: Ade.
0: Gila masha Allah da tayi da yanyura screen an loktun gonu mandi lokto alam boturo adu kirintu mande sambe so humana ndis nana mamure din lauta tawodo no aw ku soto de bayin da rasul nadu ade ma jami gari gab suna da kuru sandida so sifato radio adu madu kuma radio waya manai to kulwa ya manai din nai sande rasana sha kirin zain amma gari gab suna du azla lai kamar rasas wanda sa tayin baso su andir bayin su asinna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dal da kula hazan muhammad
0: da pato kulewa
1: Alhamdulillah alhamdulillah
0: Masha Allah nduma na jin
1: Muhammad Bukar ma jin mai dari kuma ana mamrela
0: Gila Muhammad Bukar wushe ki shoro Muhammad Bukar abi handero gudum
1: Sora kramandu chakrin ye pa pa pa we ga ki awala Allah tar mana tro ke ko
0: Gila Masha Allah ar ma wodo e muradin yana de
1: Ah kala is da biluwa yete ma ila mana au
0: Ade lauta ku soto de bayan sir
1: ngayon din sa radio lang siya to hindi
0: ade
1: ama uwi salam kringo hindi din sa radio hindi ba
0: ade
1: kurse hindi din kayo matro awagari gari mare
0: awagari gari
1: si esya mare alam jiri kam asuna network kuma zol waya mana sa kuya tina kay network gudu ko pa dai awala radio so legend do na dun gida tinan gyara ida
0: ade dano
1: ama si sw wari si network lan kurusan satellite
0: ade
1: familan do kira gina ado bulayi ne da kusa ta dai amma dunan zukuru ko dona kamar ka kallo yare giri kuma ATM su yare su dai
0: ade
1: kuma ma alama ga kam ka sai laida election la kai ruwa je din ne je ko da dunan roja furwati je ya dunan
0: roja ade
1: ko da tin din bar kridda su ji da kirin da kurgoji
0: ade lawudan yin da so so kirin
1: ah amma do kuma lokaci kuma da yana da sai tarkif cira kun bari ne da ida ka kaltu au ku jituro
0: in
1: ji so duno da radio kuma gona batir fi ne kirin adiro sari duno da goza ba a wora kana tsana jiri kuma radio gaire so har ka ando sai radio gaire ne kirin yuma bari wasu batir radio rosium cha kirin ta bari nan ba
0: kuru zaman
1: ayo shi ma kujo jiri kuma da suriya suriya are formar radio ran ne ya kirin ne sai waya lan ganya amma waya da sai antena yirai awiye ya gudai ma har kiro ganala yirai
0: yo yo
1: yo ko waya ganalan kirin indro waya kura da network num kakal kuru data ma ma da radio gaiden sana kiro kirin kuru radio wando da ari ya kirin wato kuru yes da biyu ya kirin radio waga ya kam sai masiri ma har su kirin sai da su ya ziyara da amma da kurna Allah aula holle am diri enki zo waya san kringo den si radio kala madro hutu su dina radio den dara son ya dro
0: ade hutiro
1: si radio dara son ya ade radio dara son ya ade misal diri sikku kunna ta uwa mare
0: ade
1: kwa nita kazro gana radio karinga har kabman bakira azu shikara yawa radio den misal diri bitto ya sikku tuluri nita anuta uwa lan gone miya uskwaro lena aduma mari awara dio zira lamden zina zende yo ko andara so neri ya am la so mita karunda era nei kana za ga satin de serin satin de enti la nei kan wala la nei satin rata maja profesor pan ndara so ni idu dai dai ko amazo mazo dal a hoto wani kiran dukko sira dai hu da jir ko dai to profesor ke bari jina ndara so ni nda jina karo kam runya ndara so kringi
0: ade
1: ai so woro da ni wawo ni ndara so ndike ya sire mbara de jar dino aje dino de la gudda ni amma bu so da kuma a ci buru ngul mana asma dino yo ko injiniya ndara por kya ni ma ko roshi ma de za on dino de kuran dero firu ma zo
0: nam
1: por sha de injiniya
0: injiniya ngala nya pa njin
1: diri kuma ande ga na su ni yana ya kirin kuma ande ya ne ya lamgen kilometer nan kilometer fi wende ni ya gen fi wende
0: ade
1: yo yimla an radio ndara so ni arta ya ngu so rata ya ga kasam ba kliwa sulai kam do mana jina ri intun zuma fa ni
0: ade
1: amma yo yimla da yi bisha har na yaro kirin tar ke irin kasam de ni ada kin yim fulful yim ne ji radio ka da fulful maman waya ka da fulful maman mo jin ba har yo yimla an aula ta ga yaro kin jin ga injiniya de
0: yimla an ayin ma do
1: a aurande kuma injiniya da aiso shi ma mare so ti room ko din ka kaziya da ci da bari noi
0: a duka hanzu eh
1: yo ko aura yim la ga da jinan ga
0: yo
1: ko ka san ja ka tsalkin ne
0: yo koromdu asunguna ma yimlan ko kam ma da batku mi manajin ne da fani min yimlan ka san ma ro manajin fani min da ji ko koromdu nalan shi injiniya da yimlan aulan bejiya dorda daga sayin maso da ka kallo sadi ma wa akai duwa ka jin
1: ha adu makoro do
0: adu makoro omdo gila daji inji gila daji injiniya goshi ya kamaro na bukata danye kawudo lenye play ni chilula lan play ni creation do uro gujada inyuro korom da zami inshallah gila zoro daji tena jenyuro askrela loktu gorba dia loktu ala botro shi koro adu injiniya ndi angwe ya kamaro kila gizikusina niro korom ada zapturo daji sabina inshallah korom adu nyo zaptin paraskaram di tamtama paraskaram do balbal chitu bilini alan sabina hazankani nyuro wada gona injiniya ada soro nyuro koro ada zapturo ba loktu ndiru boro chetna do ya chakamaya andiro zaptin daji arami kurinti ndesu alan dere daji ram paraskaram di tamtama paraskaram di balbal chitu bilini kashi suza wanchile wabana zana ndiro paraskaram da ita gadu kinaro tono soku sotande doktor Musa Usman Kondiga malum do jamia yerwa fella do krajeri da ikloi mass communication insha Allah tuna mada kurade ma engineer do ko ni hapsu bele kiji kiji nande skufar skram da nande re tagar kunaro wa nande sai loktu huya.

0: Rabani ma joni ni nyarasko wasalim ma to jada gazo rabani ma to jada gazo tujani ma to jada gazo shawalae kam to jada gazo nani to jada gazo joni ma to jada gazo wasalim ma to jada gazo rabani ma to jada gazo Shehu hama to jani ni nyarasko Awai min dange mana bayin Shehu ruskin ladin dange mana bayin To jani ruskin ladin dange mana bayin Wasali ma shehu ruskin ladin Rabani ma shehu ruskin ladin To jani ma shehu ruskin ladin Awai min dange mana bayin Funda wo funda zalan tambartin dike wo dike zalan tambartin susuke wo susuke zalan tambartin dike wo dike zalan tambartin funda wo funda zalan tambartin mota wo mota zalan tambartin follin ko follin zalan tambartin markide wo marsudin zalan tambartin dike wo dike zalan tambartin Dikewa, susuke zalan tambartin, susukewa, fondan zalan tambartin, shiwuye leshin zalan lezen, amshe ususin zalan lezen, amota umotan zalan lezen, baburwe babur zalan lezen, kekewe keken zalan lezen le, joni haman motan zulan tambartin, tuchani haman motan zulan tambartin, Haman motan zulan tambartin, tuchani haman motan zulan tambartin, motowa zaran zulan tambartin, zarsanaye zaran zulan tambartin, motowa zaran zulan tambartin, shehu haman zaran zulan tambartin, tija motan zulan tambartin, shehu haman motan zulan tambartin, shehu haman motan zulan tambartin. Oto motin zulan tambartin shaba motan zulan tambartin lenge ya koskin wulzuna kare ronin ya koskin wulzuna de je wulonin ya koskin wulzuna dail ronin ya koskin wulzuna
1: ngla zoro gulzuna amina raharam karuntuso paraskaram taman kariya kasuye krinu ya karau Nado nandiro taman kungunai kunguna larda gade de gullu yana de Nigeria ro dastal lumya kuru are ma gute nandiro taman kendau yen kendau mato e kendau doi gas buri de te kurman gas do mato a injina kurakurai shi kendau petri are sha lita so dun yeriya kin piskud luko unno saladin patwa akanda wela bulayar wailan kuru ade mala filarin yayru saladin kuru la yarya kin piun yayru saladin daji ade ma karantu so shi kuma kandau gase de dun yar layin soro saladin ade ma kandau kuma gas doyin buri de te a karawunzu falla mad sha dun yar tulurin piun soro saladin ya kama de duun yare din fiun kuru are makrawun zu uwa 5 kg sha du uskun yar tulurin fiun no saladin du uskun yar tulurin fiun daje kuru top keja chidei krawun zu men indin namade sha du indin du pindin tilonin yar larin no saladin du pindin tilonin yar larin no saladin ade makrawun zu pindin luko una de sha du pyak wuri ro saladin du pyak wuri kuru karo piwa karo piwa 50 kg sha du piskun luko tolorin yar un naro tladin karto so are kandau doi gas ya fetriya kuru are ma gas do bridete ya taman nandiro kuluye fotu non waye futu adatinaye paraskaram taman kariaka suyedin diol telefonia furumia kariakum buyai andiro hawarun zayiwe aye taman zaro kariadoi awgare muhim kun balinin fedatin rannu andiro taman nanza gulluwe lamba andia fanduwe dishima super usku fal diolar fal usku fal diow araka super abe super lar super fal u diow indi super lar araka diow. Assalamu alaikum doma nanye.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da wati kidewa.
2: Wa sile man da wati chairo.
1: Kidewa sile.
2: Angala Umar Habib boro gambore wa kirka rafar da karatuwe.
1: Angala Umar Habib. Nima kama ye boro hawlinga am.
2: Ade nda wati kidewa sile.
1: Kidewa sile Umar Habib.
2: Ngala taman kare aka sai da andira kace
1: taman ayya ayya kurman diro
2: alhamdulillah taman done shi masar da yar kamar tasa kura da naira dufal
1: masar tasa kura
2: tasa kura naira dufal qur'ar ne tasa kura da dufal naira ne
1: ngala
2: yo kurun gauri e kamar gauri bul fokshi shawa mar tasa kura da naira dufal yo kuruman cin gauri mere sa aja magana ki mai zuna da tasa kura da naira yar uskuro sha salabin
1: ngala
2: kuru lama e kamar tasa kura da naira du indi yar india
1: lama de
2: kuru tasa kura da naira du indi yar india yo kuruman shi mara share kamar shi shakare yanzu naira dufallin yar un shi awana nu dole shi a yasai na de suna na ma de shakare de naira dufal amma kura kura ma ne shi dufallin yar un
1: ngala
2: yo kuru shi kamar masar don shi kamar sha tussa sha sasan ya zana ma kamar sha kare kullu saladin ma ne shi ngaji duro wallo no ma naira tuskata ya mariyar fulur amma tussi ya mari naira yar araka sha kare de
1: ngala
2: shi kulunzuriya ngai kamar shi tussa sasan kadalla sakana ma ne yar fulur amma shi kamar tussi mai kulunzuri shi sha kare de yar araka sha saladin
1: ngala
2: yo kuruman shi kamaro a wande shi talian da mbe kamaro bayro rofi za sha saladin ma hade shi sha kare zina era dufal naira ne amma koroni da naira dufal amma shi kamaro shi surfata da shi ma hade shi mai kawai ma hade arakan shun golli ne ma hade dufal naira fiwa doga mbe naira yar uskun shun sha saladin ngala taman kare aka sai la andira kaske zaki lewa sulenci ne
1: ngala zoro ushe kasa zoro Umar Habib andiro taban kariya kumbe kuduma gla zoro kretuso leinde de furum gata rannu andia bonu andiro gulsawi taban kariya kasuye. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Ndawa tukile andua mananyen na amdu
2: wani gidin sai na dubin ne mangono la
1: ngala mangoni ya fanyin
2: Ajeri naka anje la dunca afu a sai kare a kuma isa suna la afu fanyen ma zoro ga yana dai
1: yawa
2: Ajeri naka anje cha gala la ta ga wai ne ga na suna ai kuma kuma da gold today
1: gold man
2: da koro Allah din
1: ka ando da komzuna da anda so afu hawo
2: ka azuma afu hawo
1: ka azuma afu hawo na shandon kasu gamboriye wono shi ka anzu
2: yo kasu gambore ande mana mongono e mana yen
1: mongono e ne
2: mongono da kuma koro fulle koro aje ka ne ne koro dai kan yen
1: koro da jigiri
2: koro ai be tasa koro ai be
1: tasa koro da koro do koro mbonui
2: tasa koro chuwa be chuwa gure
1: yo
2: nan daro gol mbiye mo holo ma na mi du fulle ngal da ni lo du fulle yor indi no takala be
1: aye sha tasa koro yar waida
2: kajin da ga daidai
1: da su kurawo
2: kajin ma kurawa kido
1: yo shirin dawo nan da
2: yawa ita fa NMC ya gudai yo NMC da shi ya da kwani kuran na min gallai yo kwani ro ko ga na kuma NMC din gunta ne du fallin yor indin au ya kuma ne wasu kalabe yo wa adu shar ma da anjo kalala din aura ba ta kiro goti na zoro cara yana
1: dire
2: ale alna shamasare
1: masare
3: Ade ade.
1: Ngada.
3: Ngala
1: zoro. Yo ngala ngala zoro. Ushe kasa zoro mangoni unasha au kufuma na mungu noi. Salamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
1: Ndawa tukulewa. Baraka alhamdulillah ndo mana nyen.
4: Umar Ngomari
1: katran. Umar Ngomari?
4: Ngomari apote.
1: Ngomari apote nya fanyen.
4: Samar sa traka ku ala ndero ku.
1: Amin amin. Taman aye andero ku dum kuma.
0: Darasan.
4: Mun don ero ku kuma ma de. Kutula ne yusta muskoyin. Kazo belum kutela. Ngaji. Magare yo kuna. Ki kuno kadan kadan na tukuna ma de. Belum kutela de yar arakin hiwa. Kisirma kuluma de yo arakin hiwa.
1: Ki kwasu zida?
4: Kwasu zida sakare nge.
1: Jire.
4: Anna kadoro ki kazo gambare are. Misallo sunai umare andaro sanar wanza kuna haena
1: ade
4: amma kasuwa suna na diriza kuzana je dinuro walja karin dan naira fi su kain na tsi kuma ka sun da trao
1: ada ko zana magain
4: yo anna kadro ita su gambare are injiman zamana sala anna kadro kasu indi sala anda anji mande war proye wala ngo maria hotia
1: ha
4: kasu gamboria sima kasu ronga ida jamie sare kumbie sa na din sita yin lairo a amse so awazana amma kasu kuma awai ko a fakkan ne so yiso awai gambor ma zo amma kasu bulum kutiyar ala sai duk gongala so a wannan da zan koyi dinura wallahi kadan din sayyar na rakuwa dinura ga yin
1: jire
4: amma kadaro sai ka so duk kura da imana sai an mutala dan laro ka ku
0: san
1: jire
4: ya arma kuma na yau
1: in kala zoro ma Umar Allah ya siya kaulim bantuna a faraskaram taman kariya kasuwaran kuturai kasuwa gare da kurman kasu ga gambore yare kladin she manano assalamu alaikum
5: try again later thank you
6: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ndo mananyen umar abi ba
6: wanti umar abi wa umar abi mu gora gambore ma walti so
1: ngana nya fanyen umar abi
6: na shande kurun da ngai klasir ne so ngai tanta ya so ada farmaran duma ya bayanzu ya ma biska da ake ga awala ga na yukuna shi kuma ro kurun da ne shi kuma tanta ye shi dure siro kalwan siro fashion ma da shi ka sun da gambore ne shi kalwar yaro
1: yo dure da so tanta ye dure gare da kana
6: tanta ye dure jiembe jiembe njiye mbebiya gana a kime gana a wuzulum zuna la mbebiya gana shura duroka chief chide kwa reta kulumimin tante ingaje kasausirin ne shidiyar uku kam kura idiya shiya mbe kasaula nya zukcin ma shiya yar u ma
1: yar u
6: amma ade yar u amma surungo en ma yar ara kura sha saladin
1: ngala
6: yo kuruman a kul time be kama kurun tanta ye shi surofan zan suna na sai tiyo ishin ma ka sun je gambore ma shi ne ra yar u amma surun gure ma yar ara kuran yaro saladin shi kurun ta shi kun a kul time mare yo kuru contact be shi ngai biya durin kin za su cin yayi contact tanta ye a wani ma ka sun je gambore kad ne ramya amma shi surun gure ma kad ne ramyan shi no sha saladin amma parastamol emzo are shi kamaro kasun da gambore emzo shi sa fanzu zam da ma shi a surakat da sai uskuishin shi ne ra dubal ne ra miya ro sha saladin amma shi ngai parastamol kai shi gara ma da shi kanzu ma ne ra da yar tulur amma shi yar tulur ma ro kallo tsakad da ne ra miya shi omzai ma da shi card follow sa nera a urasha saladin yar yakura sha saladin
1: ngala
6: a yau shi kurman ade ngala mi sa gripso ngai jiri ngai a gare gapsu nan zai shirya nera yar yakuka sun da gambare a masu rungurai ma shi yar da urasha saladin ngala da ita mun kara ka sai Allah andara kaskai zuka liyanci ne
1: ngala zauro wushe ka zauro a Umar Habib andero taman kurunai andero gulzo hayamaro amma nje lecture amgo tantan yi gana lesson so farmin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam do amana yin ndunguro lambukoren Zainab ngoro lambukoren gala Zainab nya fanyin
7: Taman
1: pure water. Nguru don't have in you. Then I'm laying a marukutu day. Chondo ma waltum buoni min shi taman daga ingulgen taman da gana zoro saladin da clan manajin assalamu alaikum assalamu alaikum ade kam gana da diwon zu fantin bawo da look chondo ma waltum buoni min hello assalamu alaikum ajab assalamu alaikum
8: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam. Dawa tukliya.
8: Dawa tukliya.
1: Kliya sile nduwa mananyin.
8: Nam baagudu su si marigo wale neba karapta radio trumpiwe.
1: Gila, baagudu su.
8: Karapram. Kliya. Saman kliya sa duya.
1: Ade.
8: Jadi awala tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi tibi
1: tibi tibi tibi
8: video ne kuma kalkalata ta sallamare
1: ah
8: kuma cewa Umar naira dun yana da sanar da sanin gurbin sa da Ali dan fita yana da lokaci
1: dun yara kan kwazu
8: ah re kuma sa kuro wa kinya shi do sarare gurbin da da lokaci kuma har da na kibo din na walde gai na ta dume na ratun so ne wuri to kuma har ba yi duk kin man talanar wajin
1: don
8: Kura mari ke boran ju sindi na wadan kuduri so wada so de kuma isu ju sha kuman sani so sha kuduri so muri so ke karar le ona
1: are
8: ki kuma ga ji go ki ma rin ji ji ya ko sai kam da ana ji ya wadin ma ji ya fare ne na ra ya u ko sai da ji
1: yar u
8: sai ji en sa mun ji kuduri so ro da wadin ala din
1: ah
8: su so mara le da na su kula so mara ala kuma da yaro warin dan ya lalace ya tafi
1: tafan dimin yo shiru ma kala ga dai dai sanin da
8: kala ga dai dai tawa inda ya madai da tawa da laru da araku sai ai mazai
1: yo
8: to ne dai sai an dafai ga nan ga lo kure ga umiya
1: ah
8: inda do kuma shi fiska ta mai mari ya ai boron naira yara ra su sawa da sai kuma dan naira yar tubur na lan yar tubur da maran zira kuma dai awa kanana hafta bari ina kare ne da gana kafe
1: jire
8: kici ne mara da naira yero sai arabu to aka
1: jire ngala ngala ngala ushe kasa zuro ba gudu su andiro taman kare hakun be alama shankawa so gari rogo so andiro benz assalamu alaikum
9: assalamu alaikum salam
1: dawa tukle ando mana nyen
9: wanda ya kai kasu bulkudi
1: ngala modo nya fanye
9: kam ce dai kala zakai mana jin da zaka riga riga riga kura dai din ga nan biya an da yayin men tilan ko da tin bulu
1: na so tare maka awo ayo munguno e kam mana zana da
9: shigin
1: na so
9: kam da kala karbul kudi da
1: masare
9: zo tsara dai ya a shi ma
1: yo
9: ka sai ta da yayin ce kura dai shekare shekare kura gwamnati sunar kawo shoro da shiran fa da ce nan dai
1: yo
9: har ma su kuta mun da naira fiu fiu ga dare miya ga yayi shi kuran mangalau
1: gijire ngala ushe mumoro nya tumangana kam duma ifa zuna alai sidiya shi ta sa daga de de ono gurman shi kura da ma kaso don faida ten nono gwamnati gulzuna ma da assalamu alaikum assalamu alaikum ya fantin bawo da lokto pandemia waltine bone hello assalamu alaikum
7: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
7: salam. Da tukiya.
1: Kiliya sulai.
7: Barka, tamam kare aka suye.
1: Are tamam kare aka suye.
7: Mun aya na falmatan gurai ma kule ce mana.
1: Ngala aya na falmatan ya fani. Tamam aya an dira gulumi.
7: Sai gulumi su ta moto har du nan ki tulurin.
1: Kuska.
7: Kuska moto konne kuska konne to ce har.
1: Ah.
7: Duniya
1: ni fitulorin mota wande. Me an fitulorin. Yo satolu ko ya kwa ro salalin nan dawo.
7: Wa ya ma mi za so ka u yar u so. Kuna na suna na dio yar ndi so a ta ro ga tile din.
1: Yo.
7: A de. Ba Umar Habib ya ndera kama kariya a wai building ba ka bo so dia so ha ga mor duman. Dia so ka bo so.
1: Ga mor ma me ya.
7: A ne ya tere. A ku ke ta da dia yu yan tere dia yu yan sama ngan din dia be ya ti. Ku ku sai ba shi da ta ma na ga den dia su su da in ba din da. Ko sa da we zo fitta kon ga ka la fi da wa ti sa du bun ti wa yan ba.
1: Yo ngala ni sa da so don dawo na sa da o fiorun do so
7: na wa ba mu mar de wa wa jin na wa jiro gulo ko
1: ngala da nya fa jin ala isi ya
7: ngala na zan ka ti wa je na zan man gan gan je bi a je randa et ka ba te so ka ti fa isi ne ha ku ti fa e ba ni ya so re ya ta da ya te
1: shi sa rin da company da so rai
7: a ke san ma bi a fa nya wa e ba ka ti fa bi ta form ta ka ti fa a wandula so sama su sun za su ya musamman da sofa ne na rayina
1: ngila ala isriya ya na kawle mun fantina
7: a je ndawa da ne sor fandu martun da su an yar suran dun kara ya a ku ce yayi zama da rubuta
1: ngila ala isriya kawle mun fantina ya na na sha kare kamo aso yedi lor sai so du shiro gulzu na sha gambori yedi nono ngila kam gade yayi dai wai ga ya guljin Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam.
10: Ah, ngira ya na yabo yanzu fantina.
1: Ah.
10: Ko zan tsara gote da ala kwaso din.
1: Amin ya rabbi.
10: Ngira ala lamar da yau san da rakkiye zo.
1: Amin ya rabbi.
10: Ah, sada da dai jiya ga na wure kuna miliyan so ma za ni biya ne ran duyar din tun ne zama.
1: Ngila zoro.
10: Ngala
1: ngala zoro dai lokto fuyen yayi awayin sori fantin awa gade so yayi fantin lamar awala duri yayi ga kumbu yayi fato yayi sama saudin gariya so kuntin dai botu dare yare assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
1: ndo amana yen radio wa waya tuntune
10: alhaji umar gomare da tram kale
1: ngala alhaji umar nya fanyen
10: kam dono tamar masar ya gulguna ma da azuzu yi wana bulum kutse ma da yar arakin shimil mukoyin kayu ko gulgo di gambore ma da naira yar kulurin tunayin umare sashayin gulzu sai am bulum kutse ma da gongala su taraba sun soyin na kado sauki ga wana da gambaru shima ya kura bulayo an na kaduro talaro sauki sadu kutu zoro bulum kutadu ma sauki sanna da sai ya sauki sanin ba ar yayin bayanin diko azuzu AMC shekarai man gallo ko yar arakin ciwon kai ko are da gungo halal lekin da wato na amana ka kallo hanzu
1: ngila alhaji umar da lokti hanzu sunna mana am da alafa hanzu na rowalzu ngila kritu so da ji lokti hanzu sunna da suku preskram taman kariya kasuye admadu nalan kasarnyen da sai kuru lokti fuyen kamande andi arabsiya assalamu alaikum

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ndarko kilewa.
0: Nda pato kilewa.
1: Kilewa sile nda sile nda kawindi.
0: Mbe alhamdulillah, nduma na jin?
1: Umaye minangoro la ambore.
0: Ya minangoro la ambukare. Ushe kinshiro faraskaram de tamtama faraskaram do krama ambia koko. Mumia sandiro la le ushe itagat kumindo.
1: La le ushe nisula ambwe kurisi. Tam na mumu ala chida undara sonya soli wangana.
0: Mkila mashallah, teida yanyiro askrena. Chijinzaru hasan kane nyiro la le ushe watiza gasena.
1: Mamanya banya yanyana inese ya infuraswa. Tam mali wangana.
0: Mashallah, tumayadina kumaro nyakrinza. Leo ame somo naro.
1: Bila dinya samali wangana kada injima mumman guru bakati ya Muhammad goni salia mumman guru bakati ya bila mama ndo kana ku injimere ya ambe ndara son kirne na de kirne ya bila dinya samali wangana kada sai injira
0: ngala mashallah tayi da yura askrena loktu ngon mande ya loktu wala.